0: Brigado.
1: Brigado.
0: Yamba.
1: Yamba yo.
2: Takuta tikalonga na mumuna mkulu shubuliki ila chisa cha Frukia.
3: Tilikuja, tilikujeze, makanya chutikani sana basi. Krishina, inenda neta mama, naneta ye, inenda neta.
2: Takona kutumi nyontoko zilumiku.
4: Bondia, muli, bondia.
0: Wezani radio, fulumi ya radio, mama.
4: Atabweza, atabweza.
0: Machibesa didi.
4: Machibesa didi. Machirota nikuwe kukuradio ko.
0: Ifi, itachero, ifi.
4: Nde?
0: Anachero, sule ada gona, dai.
4: Ili, machika ada gona.
0: Tupangeni, ndi mama Gracia.
4: Ndiye na mama kia mwajiwa.
0: Wa? Muntu nadua la munangu achinzako?
4: Ngabe.
0: Ngabe.
4: So, inu anikomu na njilo kituboze. So, angkota mba ni asa. Ndida wila maningi. Ndisari gari linkate nderi. Kwa dimuna ngaronga chise na manangu chimaku ambwa. Saru ngambwe?
0: Ama. Api alomwe?
4: Inde?
0: Baba nzizi, andia zinja na kalapanzera tuwera kuti munangu wacha kwa nisikulonga ni tambune.
4: Ende.
0: Mizizi nangu bisanensa.
4: Bisanensa.
0: Munalongefe pinu alipu munangu wacha munti mawacha alipiki piki alikufuna ambu kutapitembu mbwenye pirikunchimwa.
4: Pirikunchimwa adesi.
0: Ndimo.
4: Ende.
0: Sikufuna kwa ugutu kusamfule ni nghabe.
4: Ende chabwino majisi tika imba majisari ira maningi telefoni yongami tenderu rai. Nenga imu taku indurane jama itenderu telefoni.
0: Alikana kunenda mama Garcia.
4: Chabwino.
0: Chikulu mkonda neta.
4: Ende.
0: Anfa ti mwadia munangu aje ntolo salimira munangu aje luduzu lina matanyo mangasi funa wambuka.
4: Ndipana wafika. Ndipana
0: wafika. Ndipana wafika. Ndipana wafika. Mama, tupange ni nyimbu inafunemwe.
4: Nyimbu inafunene. Kati kira ni vyato ware na ujege na muzea echi mbani, echi chuabuyo.
0: Mbana daemba nyimbu ni.
4: Ah,
0: you are talented. So, as you are my dear, I'm going to be my new one. If
4: you
0: want to say, I to bene.
4: Wakati kira ni nyumba tuile na zuwe mule.
0: Ipi ni ya Josina Tayada?
4: Ile ya kizu.
0: Omozi pipa.
4: Ile nakalonga minyama ile.
0: Mozi pipa, ndi mozi pipa.
4: Hati kire ni hato.
0: Ante mama Garcia, pirizani basi na ukoti portana na njitu ife sakalo kukumerwa.
4: Inde.
0: Mungati imbira.
4: Ya buina.
0: Radio Simbumba.
4: Mbumba ndi radio.
0: Mbumba ndi radio.
4: Aimwe sembumba munako za kala pampando
0: ndiabe nkabe atribanu pampando banu go
4: ende
0: simbumba
4: nyimbumba
0: ndimo
4: iye mbumba ngakora kukuimbana munako za kuwazira vekwa ndiye mugwa pampando
0: wa baba basati sawa sawa na londa
4: ende
0: ungawazira pangono wa unavasaka yabuka Murumbala baba ndikunyumba kwene kumama.
4: Mbwete za toma ati mbwete makati.
0: Mbwete za toma hizi mbwete hizi. Nabwela pianga za jashpitu bebo. Takuta mama. Trizani basi na kutipurtana.
4: Brigado takuta.
2: Tamuluka pachisa cha frakeza mwalu mwatitritu ya Murumbala. Tikalonga na mama Garcia. Mulikira kumurumbala. Makamaka pakatwa ndimatrusha vusiri pantoko. Zisa nkulani ndiku imbira. Akuwa mamuna nkula tindanete
0: ni pano, alo mulepo?
5: Ni, bondia, bondia, pankulo.
0: Zina mkulungira kwa vinkoma?
5: Mkulungira muna ni kwa dala.
0: Ni kwa dala, chisa chipi?
5: Bairo fitimela.
0: Ah, fitimela. Ah, duzi na pambani hapo?
5: Duzi na pagali hapo.
0: Ah, panamwe santu mafuta penu motokala hapo.
5: Yes.
0: Ah, ndieta ni manga za toma penepo?
5: Manga chaka chumukanga za trazari.
0: Za dimbuka pangono?
5: Za dimbuka dimeza. Ah. Nibu isheni kadi onikati nada.
0: Ne maluwa?
5: Ah, maluwa ya maluwa ambu ya daradara.
0: Atoma? Wakale baba, adanziwa ni kwa dala, makamaka mpimba fitimela, tingenda kundia fipagi yo. Hii, tai?
5: Ate, kangakari memu, kaka na malorezi zi ya memu zisi, ya zikoneka.
0: Zikoneka zuisi.
5: Ngora, ate lakini zi zadimbuka memu.
0: Zadimbuka? Kupangiza njala, eh?
5: Marinata, zilangu ndibon, zilangu sibotaye.
0: Wa baba, manga zako zingasi.
5: Zingakara zikatozeka zoto matepa, zisaka ngoti ya zisadula.
0: Zisadula.
5: Zisadula, ya bozi, jeji, zoto maze zisadula na mingi, barniera, segura 500, 600. Agora, para, ato chama manga, ana manga zoto ma, ata, saita na zukobiri.
0: Ndimo.
5: Saita na zukobiri, agora zingakaburambu kabozi kwenye tepa, sakambo za chikambo bonde sakada baraja na simu yako na jambo zinga season zinaye zishano
0: ndimo hapo nyimbo inafune mjipi mamna nkolo
5: nyimbo inafuneni ndi my Meliza zunguza alikuwa nakuzunguza ungafuna bariza ungafuna imba alipo ananizunguza.
0: Alipo anakuzunguzane. Hivi tulikuona hapa mama My Meliza na kuna mata bale.
5: Okay.
0: Ndi nyimbo na hivi mume. Ifi nkabe funa
5: Jorge Clemente na nyimbo yake Munyo.
0: Jorge Clemente.
5: Sim, Cristal de Munho. Cristal, o Safo no Cananga Munho.
0: Jorge Clemente. Em Cristal de Munho.
5: Sim, sim.
0: Ah, um cabinão em Mbuni.
5: Ok.
0: Da Fofo Zanquipom. Nanji vina funefe ndio kutimwe na ife tikone kalantu munangu wa chukusankula na chatu chikalichibosi.
5: Inde.
0: Nyimbu nangu.
5: Okay. Ikireni yanga pimpa eno.
0: Pimpa mbu alishipu eti.
5: Pastore pimpa.
0: Pastore pimpa.
5: Hmm.
0: Haligu mwamba baba. Haligu mwamba baba.
5: Yeah. Sim, sim, quando assim é meu, sim.
0: Com Murumbala?
5: Murumbala, exatamente.
0: Ah.
5: Mano, aqui só com a zona cimento e via sabe.
0: Ah. Pra cimento, tricona, pô?
5: Já, depois pra cimento e buca, muita palha,
0: tinga buca cimento, tinga buca motocala, te cuenta cimento.
5: Cimento, exatamente.
0: Tinga buca cimento, te cuenta mbingi.
5: Mbingi.
0: Mbinji hapa hawa nenda Ndungundu hawa mbo nenda kwa sabi.
5: Ya, pa kuruzamento hapo.
0: Aha.
5: Si.
0: Tama pakasa mwimu baba. Ndinkundu watu noyo.
5: Mkuzwa mwodi bemo.
0: Ndinkundu watu noyo. Raju, sapita mbutu zizinji.
5: Ah, mao, sir.
0: Ante, takuta mauna mkulu pitrezani basi na kutiputana.
5: Chabu na brigado fai, basa ya didi.
0: Basa ya didi ife, tatua.
5: Chikuko zango na pano?
0: Mhabe.
5: Kagone katae, tuya zero ora teta pano. Chaye na chirate pano, hae chayu kacha pano pronto.
0: Wai, nimbu pano, mungandi funza pano. Ini mkukumerwa, kuziwa kutia sina nzatu, alikuni kwa dala, anangu alikumukuba. Anangu alimunu nklimane, anangu alikuwa altumolokwe, anangu alimpimbaza kusiana siana.
5: Monsei na marakwana, monsei na marakwana.
0: Mwona tae? Sapitziwa kutuwa ningana nikuwa dala na kunira njala tae. Alipeku mkadao.
5: Kwa mtu pene vano, shika, ligari, wanda shika vano, na mwazero wa jao, ya, tepeli paipa nyumba mkame, mazi ni ukao.
0: Mwona tae? Takuta mamna nkolo.
5: Brigado, brigado, basa di.
2: Tabuluka mbalo mwantitiritu ya Nikwa Dala Munu Nzambezia.

0: Allô, muli bon?
1: Allô, tiri boto, nombo emwe.
0: Ife kono chanzarede, zina mkulungira kubi?
1: Nelson Richard Bulukira kuno kwa Nanjiri Murumbala.
0: Nelson Richard Bulukira Nanjiri Murumbala.
1: Sensei.
0: Ah, moto yelo?
1: Tuela tenumbo nyo.
0: Ah, mulo utapolela pama ilolo?
1: Ah, maningi, maningi se.
0: Anya ilolo. Ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay. Afrika na lero siku zuzuma tai yaka 12 uyo a 13 atandizika asansi yakende
2: mwana lero ananyapena
0: alikulira mwana. Alo mulipo?
1: Alô, bom dia.
0: Pode pensar, Didi, sim, não me colocar a copia?

0: po sanza isa mamuna mkulu bulikira ni kwa dala alo mlipo
1: ilipo sinu wanu mama gracia la bwere rawondo na mawa na longe mao
0: mabwere la mama
1: inje
0: akupata ni bantima makani yao
1: atupata bantima makani yao
0: anupali kukupumba ni kaka mamuna awa ati akazi basi akazi basi
1: Problema hizi za nakazi wondo tizina kutesa ipisa wa wano. Mwana wa mamu na angabwera kunjira. Iko akazi tisa konsigiru huko ntikulemeza maningi mitilemeza ninga watu rai.
0: Ngabe.
1: Hizi tisa ita gwanda mkaka. Mkaka uli tisa ugwanda. Wadi kulemeza kutawule mezi ninga wako. Mga menya wangunu andasalo nga yezi na kunde karawati. Majiu sabu na kutai ule meze maninga kari ninga waku mashutisa pata rai kunandu rai
0: pisa uneka mizizi nangu mama Garcia mami zumu kulia kazi ya nangu wakuti pakusembana mamuna longa ndina napiana kunyumba nkazimbo atinembo ndina anangambu Mbwenye baba anfangaza gumana pinachitika ndi pinango. Anapiana mamuna nkhabe bariwa. Nkaza salingana kundi aji basi.
1: Nende.
0: Ndi tangwine ndiriko na mamuna zinja tinkhabe tangwa chi mafua mba nkazi ndi tangwine kulunga kuti anapiana chi ndi anakhamwa didi.
1: Maja sakala mwadidi ya hii usafu na kutai wale usale meza soku nanda angaona salunga kutaona si mwana chirasa sangura si mwana chirae mbina kala mwana chisimba na nchitateba lirae saoneka onda muna nangu asalunga mkwati mwana wendi wampereka mkwati ya matawira kurongera kutaha mwana anavyanaku nyingi na koza munga sika baba njabala muna nangu asalunga kwata anavyanaku wendi wapereke
0: kufeka kutia muna pontu nsambunu ya linao
1: Alina umaningi wondo salonga kwata na vya naku endu wa pereke. Agwa ndi nenda kapereka kupiwa ndi gumanana wanapia na nenda kapereka ku. Ni modaji. Kwa mbari sanguru maningi kuna amuna na kuna kazeni.
0: Apo ninga kuna kwano. Amuna na kazi. Nsambunu usoneka maningi kwa kazi njikuwe nusoneka kufundibi.
1: Kazi njikuwe nukusoneka kuna kazi.
0: Kuna kazi. Sikuna amuna tayi.
1: Ya, kuna muna nkabe. Kuna muna iwe, mamuna pada aronga kutaini mwanano safuna, iwe mbufuna kurongera kutaini mwananga. Kwa konda kundifuna ini na kwa konda funa na vyananga, na inenene, tinabuhuka babanjaba. Unabuhuka na vyanako ene, agora mamuna na pianache, iwe ungaita wale meze, mavizinyo angabwera, sasusera moto, utanaviana kwa dajesi warai. Mkwati usajia parati bozeni. Ama nguzia mavizinya ya kusesera na nalonga kuta na vya nako lero aja na mwe mwona japa sakarankangano kuta sasangula na pia na siya chitai nka chitai mbada karaji kwa mba kazibaji mbada karaji si mbada sasanya tevo rai
0: ande takuhuta mama Garcia mnao mafalano
1: ende
0: vizua kuti antwana angu tine pantima ulibio kubio kwa safuna mba longembo
1: Tabe.
0: Kana muntu anthu anapoya manta sule anavatondola.
1: Anavatondola ndanavatondola.
0: Wa. Ini nini ndagudumira ndinagudumira muntu nzanga?
1: Ngabe.
0: Ngabe. Takuta mama Garcia Petrisani basi na kuti portana.
1: Obrigado, obrigado takuta.
0: Ant tava kundi nangwa chimama ushoti. Pene psoneka makundi mawiri. Kundi ya muna. Pino na kazi. Nini kutawira. Waa ife mba muna tirikutekera. Akazi basi akazi basi. Ife muna nkabi dawa tae. Alo mulipo.
2: Tiripo kuna mbo eme sorokotora.
0: Kuno chanza rede. Zina.
2: Dinu manitu burukele distrito ya Morombara.
0: Ande mbuya dinu manitu. Mwalza mafika. Lero tirikulonga tangwe ya anapiana. Akundi ya mamuna. Anapiana kundi ya nkazi. Kodi anafuika mbani?
2: Anafuika pepo setu ndikuronga kuti. Pepa pari vare juweze ipo itateba puriki. Nkazi ya saa konsentera reana okaraki oberana kungira. Nikapika ronga mama opika pika hii nindikabwa. China funa kitira nditipa mamu na parakuli aronge kapereke ana. Pasa ita karatara shurensi ya nkazi ya kagwerana ana kungira. Mwana ule kapanguna. Senda kapirana na ponu mamu na cheuri ya na mwazani kana hiu. Karanga nikajemu da bwanga nga iya mwazana za buge fundu wa kuverana nga kiri pofundu ndijitu. Mm-hmm. Epulisu wa muna sachi ngizi la zindiki la kuli kwa tana wa kapereke magwana tiza kaina tiza sasarena kurongarai. Azaburi kikawiri nkazi ngae kosezirari setu ana ansa kirai. Mungu kepa ndawazuno asa kosezirari ana aki. Akazi avuta maningi.
3: Azaburi
2: kuliki vizinyu para kupanja sa unamoda unatabuka ana ali. Kuliki chabidi ana unandinza kosiwe rai. Ndi mumavizinyo ala saitaro nga lirambo ni ngasizi kutishimbe pai. Pinyanta kazanu nga buruka poshi ana asagi amboeshi. Mbeba mai ule tepa tunduwa kendite pare. Simbe akala tepa na mkutagi ija. Mwaona.
3: Ayayayayayaya.
2: Akora kukuta kuita kuku ika sweda ataya. Kuita kuku chengeza kuti mai ule makariro na itaie. Si makariro ufunikira ataya puki mundu. Ndawezo muna kondi mpawi. Kwa ima waki ya mwalira muna kuleta mwazana ataya. Iwo munafuna kuti panje pabwere ichikawe ningaeni pabwere imbani sentimento la yagora iya ngabwera titetepo. Iwo naona kuti pora ana sofere ndiana ine kune ndaine ndinaji ya soana ndiana kuna kana nyatwa. Agora nkazi ana ngakarachi ya ngabwera ana achi ya kungira. Ndiana apichira iye po mbagi ya po kuta sambisi wa po. So iwo mkabwera marongero pina itana kodi mkabwera ngabulusa sima. Mkatabwera zaidi unapwa ana wama kuja. Iwo mdama kuja rai. Siye ni paiwanu waji, haiti nga anare ya makuja kwa tuwana jendiana chie.
3: And, takuta mbuya dinu manitu.
2: Birigado, birigado, kupemba nyimbo.
3: Nyimbo inafune mnjipi mamuna nkulu.
2: Nyimbo nditazi makariro akundine.
3: Makariro nyimbo inapemba mbuya jatota ish.
2: Ya, jatofa, jatota. Jatota, ya. Obrigado, obrigado.
3: Tá curto, meu mano, colo. Mava, tá, hein?

0: kelamaan dia koy. Ya, baba. Buye, berama malu muli bo.
1: Bon dia, bon dia.
0: Mas bisa di sini mau kongkira kopi koma.
1: Kartu Jose.
0: Kartu Jose.
1: Dikada buer raja, si kreditu re.
0: Kreditu.
1: Dikada buandika.
0: Ah.
1: Wana wapinya na ongila guna kelemanu no.
0: Ah, azumbu wapinya.
1: Azumbu wapinya ye.
0: Ah, mipinya kundipi makamaka.
1: Wapinya vene vivali.
0: Wapinya vale.
1: Wapinya vale.
0: Vasedi.
1: Vasedi vene valokare wapinya vale.
0: Wapinya vale.
1: E, mwana zuze Vitori.
0: Ah, babi nyungu zuze.
1: Zuze Vitori.
0: Aha. Ande, lara trikulonga tangwe ya anapia na kunchira mamuna, nyotela, bala iminyu.
1: Na uwa ino.
0: Mbamu ia ichi ia nunyu, mbamu tela unangwe, tito kana ime. Kodi, aima, anotema fuya mbavi, alumbwa na, o amamu, aia.
1: Aia na. Iyo alumbwa na, wenda wenda mani.
0: Wenda wenda.
1: Aima takalava ande nyumangali kulini ula banga programi ya, magia bala bala yu. Ya kala iya na, ya ndi libera vontade.
0: Libera vontade.
1: Wadai rumebera imanga toge kwa ndo uja wendi wa nyaro wendi.
0: Wa nyaro.
1: Wakala iya na iya tidule ingono mbwenye.
0: Iya na ato simbwa maja iya na alara eh?
1: Iya na mbogo mbo ipia maringa iya na ala.
0: Mbo pia?
1: So wakala ngana zika iya ngani.
0: Ah. Nili abi?
1: Ngato nairi abi ndi iyo mbwenye.
0: Kada muntu pano kukwera bachi.
1: Kana muntu kana manero vivere.
0: Ande, nyimbo inafune munjepi baba.
1: Inafuna Constancio.
0: Constancio.
1: Ah, nyimbo kwalkera Constancio.
0: Di tela maga mio dan loga.
1: Na eno.
0: Di kana ima na muya na muina we. Takuta baba.
1: Angati kitoto toroka toposisa.
0: Mona, eh?
1: Ona eno.
0: Ni torumba la ndimo.
1: Obrigado, obrigado.
0: Yo ni doa.
1: Adoa ni vingi, ni tuna adoa ento.
0: Takuta mamuna nkulu, takuta taenda kichemera Constancio Elias Valane. Mbati veni baba, atuwa mkasimbe nefi. Mkavunzira nefi ndalonge ni panu ndina napia nanga, wiri kunyumba uku, yuembo watuwa ndina napia nanga ponu. Apo leru tangwachi njanji makamako lukusankula na piananga ukwa pambula, ulikuwa vuya.
2: Ditena na gani,
0: miyo zanloga.
2: Bika na ima,
0: namuya na muinago. Alo, mulipo.
3: Manu mundilekelewe.
0: Mm-hmm.
3: Ndabura pondeni, ndakuma pidiri karen tangwachi lufuna radio Mosambiki atipasembo nsena wankazi.
0: Asiri kuchitwa baba. Falano ya veka.
3: Fala ya nkazi.
0: Falano ya veka.
3: Ndintombwe.
0: Ndintombwe.
3: Indi manu. Inna brunera pepo.
0: Takuta baba. Trakwenda. Ande. Tafika kumapetu. Nao makani atu nsiku ya lero. Panzizi o nai. Tinati di Pauli Bontu ndokozu. Mkwanise kupereka mwenye kiro kuna bali.

0: kumala kuva pepo jimwa na Samira mundikoere ya nanga eni pano mungafuna nkazi yanga sembani mbwenye mundikoere na pia nanga ande baba kudungu nyakwa nyakwenda pepo jitipange kodi nyimbo zako sachita kuzengeza nyimbo zako na zifuno sachita tani makamaka
1: nyimbo zanga ndiza chinchino shandi kutentar kuzika mu YouTube. Mas por enquanto como não trabalho mais em na nimbo dos engenhos za zire mo estúdio za kukonda kumala na divido ya pinango safunika kuti produtore atintarembo kumpasambo kanganchepe kuti manyimbo zinango zibuke mo estúdio então e por isso nyimbo zinango zikukonsigiri buka nkabe na tangwa kuti ya ya kufunika mbo pinango mbo nyimbo ziripo zizinji zenye za kusikitwa kale mu studio mbanye anafuna mbo nyimbo zanga za kumala kale anapita mu YouTube anga vonzesa pepo ji Samira Samira na NS Samira zinabuka mwapangono mbonye zizinje nkabe natangwa kuti zinango ziri sempre zikusasanyirwa sasanyirwa kuti zikale tukazinga nyimbo tukazika mu YouTube za kalinga jandi nyimbo za kuti na zeritifika revi nkabe tam anafuna mbo nyimbo zinango na zipanya mu YouTube o taitai ife mbo jina WhatsApp na numero ya WhatsApp anasifuna podi kuligara na via WhatsApp pukosa kuatumizira via WhatsApp
0: anti na njira zinezi muna tumukwani sima kamaka kuva nyimbo zanche social pepu jimwa na Samira kodi tipange pepu jiba kuleka pa kundu michini ne kodi nyimbo zano matuoma kuchita maratorato tane
1: ndachita video so video ndachita 2010 vídeo ndachita vídeo bote basi ndika kufuna ndichite ma video nango mwana ndika longa pa kutoma kuti ndika patrocinariu na Zeka Seti ndika chipezambo WRFM mutarara matumbo munombo nembo zimbo kunyezera mbo ipimbo nkabembo pusima jovembo tukalepa tumbo mwa nyanza yaya ta safunika utintare mwaiwe kenenu chitipiri na piri mbonye kwache Mamu na umu na maprodotoremba na ngomba na bukambo mokusia na siana zambezi ya nangu na buka beira. Akutentari kutimpulsionare mbatitambo algumas imagens em formato de vídeo. Mas tingalonga video formage, ndachita video formage bozi basi. Sina ngomba sa kusenzeka senzekambo.
0: Abo tipangene kode mratomemu kuimba mpaka na chino mwakonisi kupita matando mangasi mwakonisi kupangiza makamaka luswani nei. Ya kuimba
1: ndapita mbotu sisinji ningalonga kuti kuyamba kwenye kuimba ndatoma kuimba masidadi primero spetakulu ndachita sidadi ya teti segundo spetakulu ndikakala shimoyo nikafunza desima segunda tambe ndachita ponto spetakulu zizinji shimoyo ziri zitatu ndikakala ponto zambezi ya kakala ponto zambezi ndikuona ndapita ponto mpalku kazinji kene ate tingafika mbu ninga matumbo munombo maspetakulu ndachita kazinji kene maspetakulu nafika mazinjeni memu
0: tipange pepu jikodi pambutu zonsene zinapita emu njibi nsiku ya kuti imu nsiku ne nkabi kuduala nsiku ne ya kuti mkadatambiro mkutugirana muzaoni njibi
1: maspetakulu senda chitene ndi msanyerezera basi na tangwe nsiku ya kutoma porque nsiku ya kutoma ndi nsiku inangu ya kuti wasati kulonga na mbumba wasati kusanzaisa mbumba mbwenye kwache penepo mbaka pezeka antu wakukupedza kuti mbakumenyera manja ndi iwe mbuza pita muritimu nsiku inaisa kalinga kuti nsiku ya kuti ya kukonda kuduala ndao ninga na mvunzo noyo ini nsempli nisa rekordare nsiku ibosi da mbe nitupa pituma pita mpalko mbe nisanzaisa mbumba ini ndikaneni mendona kuti ini ndikuchita pintupe kuti pina sanzaisa mbumba pina peza ponto ini pano taum ma mvunzo noyo ndalonga kuti nsiku da imbeni kusidadi ya teti fundi nsiku ibosi ya kuti ini nkapi duwala nsiku nei na data chene nsaiziwa na ora sachisene nsaiziwa porukindi nsiku da chiteni kuti Será que ndinedi mesmo? Ndini a.
0: Trakucheta makani na nchesa pepo jimwa na Tsamira kubulkira mprovinsi ya tete mudistritu ya Mutarara makamaka kuposto administrativu ya Inyango. Mapepo jimwa tipange kodi pa chesa onseni anadziwewe mbani nchesa kutunga vesera nyimbo zacho sapata putu sa zumatilwa kutuushu. Ndi mamuno kukwana mbani.
1: Ya inspiração inimano chakutoma kwene ndazati kuimba nyimbo proki chakutoma ndikati mashita mapoema 2002, 2003, 2004 ndikashita mapoema mbanye na inspiração ya música za tadzi nyimbo zache zikandipasa manyerezero nango na ipyo ate lero pano ningavesera nyimbo za tadzi nsakala ndi ninga kuti ndi nyimbo zimane sanzaisa manengi mwakubukira nyimbo zache mwakubukira na pikalonge na pikabuse mwa nyimbo ine ninga pikwatambu ninga piona ninga pinyerezera ninga pivesera nsakala ni mtu wakuti pinangomo ni kupiviveri nda inspiração ya nyimbo anga imano nda inspira manengi tazi tazi ndi apesara yomfalsidu mas ndi musi kwa ngambo ate lero pano nsalonga ndi tazi basi nkhabefu munthu nangovi kuti anainspira lini pano pontho ngaye
0: kodi pepo chiti pangi pang'ono ukonatana makamaka chesa chanabulikira chinchino pakulingana kuti achesa chinchino anangwa sichita pya kusingirirana anangwa sichita pya kusholana anangwa sabudisa mphangwa zakupwambwanyika mphangwa zokuti zakumwamwaruka apo iwe ninga nchesa ukonatana makamaka nthanje nzeru zikafunika kusiya makamaka kuli ala chesa anachita ninga pinepi
1: chakutoma kulonga nchesa nchesa ndikalonga pakati hapa mbati kachezefe tulonga kuti nchesa anga kala pa nyimbo yache mbatikana pa nyimbo ibozi imbatikana ziko entero tingakhala kuti nchesa akubusambo mafala adidi akususa o akulangiza analangizambo ziko entero ntao tingalonga na thangwe nchesa nchesa sifunika kuti akhale ninga kuti mulangizi na thangwe kuti iye asaona pia penchisa asaona pia nziko mbapisusa mwabukira mwanyimbo kalene kakhala ma azinji akachimira ma nationalista tani anango ma poetico akalemba ma poezia tuere kuti akritikare pikachitika pire andao chinchinombo muziko mbo andimbo zipontu ndi escrivão ndi wa literatura kuti asusi anthu asusi pili pya malo mbakwata pinthu pyadidi pende kusogolo enda para ma muziko anakwata nyimbo ngakha kuti azangare amalakumwa o atikanizana na munthu mbakwata nyimbo mbatikana ntao muziko ningono ife tipodi kulonga kuti si muziko nkhabe si muziko nkhabe si kantore nkhabe mbwenye kwache unoyu ife podi kunchemera mba mazina na ngomba nafuna pa swembo kunafuna pa swembo nikunafuna kuveka nyimbo zache mbwenye anyakuimba ngule anaimba nyimbo za kususa anthu za kupulangiza anthu za makhaliro adidi ya kuverana mchisa kuverana paziko pyonse nipeni mbibikhala mwakuverana entawo anaimba nyimbo mbatikana nzache mbasingirira nzache mbachita pia nzache tepa tinaonga kuti no si muziko nkhabe asati khala muziko nkhabe polisi tambe masosia sama mazinji ya muziko asafuna manengi ma muziko ningane wapitembo mkati afunzisiwe kuti kuimba ninji safunika ndi ninji nyakuimba unafune usafuna uchitenju kale wanje kuvala musafuna kuvala modanje makhaliro pa nyumba unakhala modanje pa bairo unakomportare modanje ndao na so po ini pode khala mundu kuimba mwadidi mbwenye pa bairo panakhalini pale tikana anthu tamalezera gona njira agora pessoalmente já ando com perder valor e a música ando com perder também valor e a ser educador tô perder valor de convívio ainda música não ganha música só fica na responsabilidade se o samba tem que procurar também sacambo se um botão bem na gomba e a coti eu o camo o nazama música telezera gona panjira mbane no wa espepo jensa mira no ana gona pansa na tundira makasao nda parece alonga kuti muziko partinei não é muito aconselhável então anaimba mbati kana tinalonga kuti safunika kuti aziwe kuimba sikutikana kuimba ndi sentimento kuimba kupasa nzako maganizo ale kuti iye atepana panango azinja saimba nyimbo za umphawi umphawi umphawi ndili ndekha ine pano ndaferwa ine ntao às vezes nyimbo zinango safunika zikhale nyimbo zakuikhala mu mphawi nkhabe mbwenye kwache safunika imbambo nyimbo zinango zakukonsolar umphawi porque munthu alipo sapezeka ali panyatwa akufuna mangika mbavesera nyimbo ili mbaona kuti sha munthu anayimboshi umphawi aje na wanga sasawa sokisha achitatepa pa umphawi abuka ntao porisso tambe muzika safunika maningi akhale na ideya zenezi zakulivrare zakukhala mbuninga kuti tipo konsolare konsolarembo anthu kuti angaivesera nyimbo longo tepa ini pano ja ndikafuna ndikamangike ndikafuna ndikamwepyanga ndikafuna ndikatikane jana tikanavi nkhabe na thangwe avesera nyimbo yakuyo
0: anthu pepo chiti pange kodi ndi dungu wanji makamaka nakwanisa kuimba pepo ji na njitwa dzinja safuna kudziwa kodi mtunduno wa nyimbo ngwanji
1: ritmo sembene indatuma imba maningi reggae ndatuma imba regi kuma ndatuma ndamona ndalonga pakutoma ndikhatuma imba malawi malawi ungafika makosi makosi na regeni mbwenye regi chakhala mbujaninga kuti ndi parti ya ngambo dazabukene tetembo dabukene jambi ndizabwera aliyaci malawi pra mozambiki jani jandazasigulari pa kwasakwasa ate alero pano nsakhani kumenyambo kwasakwasa mpoku regi kwasakwasa mpoku regi ritmo inasigiri mtinchino manenge ndi kwasakwasa na regi
0: takwenda pangono nawo makana yathu nseku ya laro na ncheso shupepo ji mwana tsamira bulukira mprovinsi ya tete ku distrito ya mutarara ku posto administrativo ya inyangoma kodi mwadungunya pang'ono kuti imwe msalipa mukhene kodi moto makale kufezera duzi ya nyapyawo penu kufezera duzi kuti tongetwera kuphemba chiphetso
1: azinji masosiasao mazinji ali kutentara mbwenye kulonga kuti kufikirambo anangombo kwavunza mutipezeni nkhabe nathangwe kuti munthu kakhala uli pachisa nkhala wapachisa ungakhala mbogulisa nyama zako antao nyama mbazivunguma mbopha nyama zinango mbazivunguma akora sasakhala kuti nyama zingabwera zinango porikhapi azo mphendi zikuluzikulu sazithasika pyako panzoyi nathangwa kuti anthu ale asandakagula kunsika mbasiya nyama za vizinyu mbazivunguma antao kulonga kuti inembo kufikirambo munthumbo kwavunzambo kuti wa tepa nkhabe nathangwa kuti nyama iwo akuziona anazipha nyama akuziona akuzizengeza porque anemba nyimbo akuzengeza nyama zache agora mvunze mbuja nyama zako ziritani agora iyo nyama ngakhonda kuzivunza ngakhonda kuzusha saonambo kuti anthumbo nyama akuzifuna raye porisso sachimwanambo fikirambo anango avunzambo na nyama zanga basi na nyama zanga nathangwa kuti nyama iyo kuzigulisa pamwinji safunikambo mwayiwo khanene bonambo pazona pano pana munthu ana nyama safunika tinchemere panango asagulisa ora zanji kuti tipharane naye kuti tikhonde kuenda panthu konsika agora angakhala kuti mbaenda kunsika kupanda mbazona pana nyama nta iwombo munthumbo sazimwanambo kuenda kwa vizinyu kutepa ndina nyama pontho porisso munganivunza kuti wafikirambo boma wafikirambo anangombo nyama anyama kubirimbo kuti akupheze ndazi kuwafikira nkhabe nathangwa kuti tinalongarani tinalonga kuti tiri nziko kada munthu asaphata njazi ngakhale ikulira kada munthu asaphata khutu ache ntao naipyo kada munthu ali makutu mwache kada munthu akuphata khutu ache ntao ngati unganyerezera maningi kuti njazi nalirewa nafuna kukuphata ndi mungano ole una perder tempo ntao porisso tikukhala pya thumbo tepombo kakhalefe masidadi tikuimba nyimbo akakuchemerani ninga pada chitemo tepa lokutore ni muito bom tambe fash parte tambe di kutibusambo kunja ale kakhala akapezeka khagona anagonavitai nathangwa kuti aku promoveriu chakutoma njineji mesmo chakutoma se compassa cantore ou músico dinheiro um cabe mbonyi kwati kunchemera chezanae kunchezanae mboma na tangwe ya mabasacha na pate usampasa maji mpafu mangwana na kufikire malonga kuli kuli ndikufuatari changana agora mu kunchemera nkabe sakalambo chepombo ndao e Bruce na mnamfunzo noyo ndinapeleka pontho agradecimento ninga kuti ndasatifikira muntu kwenda kampidiri kuti ati patrocinare na agradecer iniciativa ano ni tangwe uma parte também de impulsionar uma parte também de kundipeza kuti itikakhala kugona asija tinapezeka tinakhala ntho kulamuka tinakhala ntho ja akuveka kunja kuti ngana ja alinkati basi aziku kuparar kuimba nkhabe azikulimira kuimba nkhabe kuimba basi ntao pitirizana na penepe ulekani chita basi kune mpano nkhabe basi mochitembe kuna anza tumbo na ngomo na gonambo kunombo alikuna makantore mazingi zingi makantore zingi kugona kunombo nye safune kulamusa safuna kula musiwa mode ningabira chitemwe ndi maningi tuki kumpasa muntu dinyero
0: ande tra kufika kumapeto nao makane atu pa nsiku ya lero na nje social pepo ji mwana tsamira kodi tipange kuli yale nafuna nyimbo zako anaziguma na kupi anachita tani anaziona michini ipi walonga nduli mbwenye tafuna kuti mwanyankwira twera kuti avesere akwani sikudziwa mwadidi akwani sikudziwa chemaso thangwe yakufuna kugumana nyimbo zako kuli alembo anafuna kukupedza na chitatani makamaka
1: anakwata na via WhatsApp mash facile akwadi kundi komunikare via WhatsApp na numero ya 87 19 82 481 87 19 82 481 nende ntokozo wanga wa WhatsApp mwemo mna koza kunipasa sinali na zina yanu ini ninakutumizirane nyimbo zonsene kutumira kuimba kwanga te mpaka na lero nyimbo zanga za novu na kutumizirane nikubukira kuntokozo noyo da kupaseni nintinchino
0: and pepu chaka chachagala ndetani makamaka makauno mulikubala munangu achikuponya nyimbo dziswa pene mulikubala kuponya mbali itswa tani
1: chaka chidamala ndasichita chinyimbo chaka chino shandiku ndina nyimbo itswa ndina nyimbo itswa ndi nyimbo ziwiri ziswa na nyimbo ziwiri ziswa dachite nchinchino pana nyimbo ibodzi dachitene ya kusena na nyimbo ibodzi idachitene mbo kulongera kuti funa nani pana nyimbo zili dachita chinchino
0: apo nyimbo zinezi mwamala kuzisasanyira penu mukuzibala kuti muziponyi pa nthanda ipi
1: nyimbo zinezi ja zikukhala ninga kuti za mala kale ndikukhalira kuti ndizilansare koma ndaverana na un promotore alonga kuti tenga tichiti alguma zimash pra kuti tunar uma cartaz para que te lançar porque engasa lançar essa lançar isso na YouTube então digo contar até mês de outubro de 25 de outubro tenho lançar a nível zinés e ando já naquela coisa fecera mas de nimbo que te engasa fecera ambo anas fecera que te nimbo saímbo
0: ando tora kufungi essa macane ato pepo jimu anatsamira tipange mbapi mafalo kumalisa kuna ala na tiportana panzizi ningana uno bulikira mpimba zako siyana siyana makamaka ali afisiri nyimbo zako wale na kumirwa na nyimbo zako mbanyu mafalo kumalisa na mfunia kusia pepo jimu
1: mafalo kumalisa kupereka takuta chakutoma sempre kuna imwe murati chimera mbitifika muno mu studio ya radio kuprekambo takuta kuna anazinja na tifesera mbo kumbale kusiana siana mbandilonga kuti ifipano dakalefe mamuziko kuna mamuziko mbo na ngombo wale mbuto kusiana siana muziko akhala ninga kuti ndi edukadori akhala ninga profesori akhala ninga kuti ndi munthu mbodzi wakupataniza nzeru pachisa ndao mafala kumalisa ndinapereka mbo kuna mamuziko anango nakhala na na nzimu wakuti angapita mu studio mbakhala wakutikana mbakhala tikanizana na munthu nzache mbayimba nyimbo zakutikana za shikandalo zakutikana sikana zakutikana pale zakutikana paye nkhalamba ndao napidirimbu kuti anewa anayimba nyimbo zinezi achisa anyakuvesera achiti ninga kuti iwo ane asimakantore nkhabe porque kantore asayimba nyimbo ya kulangiza ntao fala kumaliza na pidiri kwa para mamuzi konsenene ananyerezera nyimbo ya kutikana aziwiretu tumira leru kuti nyimbo nyakuimba nkhabe tikana nyakuimba ndi mulangizi nyakuimba ndi munthu wa kuphataniza nzeru pachisa
0: Mba, mwinkiro unaenda kunani pepoji?
1: Mwenyekiri wa kutoma ndinapeleka kuna kazanga, napeleka kuna familia yanga senene, na kalamba ndikoya, na shamwalanga mbazinji, na anangomba na kalamba mbandi peza peza, mabasa anga kuimba, dina un amigo produtore novela, também um bagulho morumbalo, essa kalamba ni peza mbazinji, na mabasa gravação. Então, muito grande ainda com a Zinjanima. Muito obrigado.
0: Takota pepuji mwana somira na ipyo ifembu tafika kumpetu nao makani atu nseku ya lero nchie sambos lero tikadithambira nchie so shugulikira makamaka kuposto administrativu ya Inyangoma mudistritu ya Mutarara mprovinsia ya Tete ndi pepuji mwana samira achesa pakate na kati pa ziko ino hapo kumanya makani ni wansiku ya lero ufala ikaliengeni nipano Antonio Domingos kumichine nikapezwa na nzanga Jasmilton Ernesto kuna imonsene techite taen Salan.

0: pambana na lira. Halo mlipo?
1: Bundia.
0: Ndiko ufa kutuwa menyo ntoko zimbani mamuna mkulu?
1: Nini Sarajevo pano panzinda pa Kilimani.
0: Sarajevo ulikira pano panzinda wa Kilimani. Maka maka pa chisajibu.
1: Chisaba ya kwalani segundo.
0: Kwalani segundo?
1: Exatamente.
0: Kwalani uchuwiri tae?
1: Kwalani uchuwiri pano pa paduze na pa igreja pa katolika.
0: Ah, po pa igreja katolika.
1: Yeah.
0: Tipangeni tu, mamuna mkulu, mwalamuka.
1: Galamuka, talamuka.
0: Kunja kwacha, mamuna mkulu, longani mwaku, galamuka, mwalamuka.
1: Kunja kwaecha, talamuka. Talamuka mbia dinimu, talamuka ine.
0: Mwalamuka, tae?
1: Talamuka.
0: Ndite nepo. Mamuna mkulu, mamuna mkwa kuchangamuka, ndia tanguini ya saguna kumoto.
1: Mamuna saguna kumoto?
0: Mhm. Mhm. Mamuna, saguna kumoto?
1: Si.
0: Munga chitatea babangono? Ha? Wazunguno kafuna kukupitira kunsi, anagumana moto ulicheve. Mkana kukupata tae.
1: Moto wakuni.
0: Mwona tae. Mwikiru nenda kunani mamuna mkolo?
1: Mwikiru nenda wafena ya sandi asa pesera razi Mtambiki.
0: Mhum.
1: Masha mwayanga wafena, bali yanga wafena. Ii na imwembo mbu ya dimingu.
0: Takota. Nyimbo?
1: Nyimbo Maria Taz.
0: Maria Taz.
1: Ya. Yeah.
0: Takota baba.
1: Brigada.
0: Tabuluka pa chisa cha kwalani wachuhiri.

Basi fisi radio tafika kumapeto na yon tema ya tumulungira nchise na nsiku ya laro. Kumukira panzisi uwa pachiti chiti mpaka kufika panzisi ni kana uno. Kusubenza na nzanga Paulo Lopes kumichini. Pala ikali angeni ni pao na Antonio Domingos na titizaona ni nsiku zina mazina. Nanji tuanza tu funa kwanisi makamaka tu kutenda nao kachitu shumpaka kufika panzizi wa kukumula makamaka pa malungi wa Chilomwe. Zembo tunakwenda malungambu ati moni moni ifipano kubanza kuikampanga nano. Na tete zaona nensi kuzina mazini antongai kanga pifuna.

0: Alemo.
1: Sara, muta wena kamuri baba.
2: Kiri baba mukwaka. Kinaono kachami hea. Na veto we cheche la kauni wu. We chakambarakan. Ku, wakala pama.
3: Tiwe kinaya o wakela alejo. Ati yatanra o wanini. Kinchuna wape ayole ya pama. Nto omusika no. Mwana kutepo wala mela.
2: Ku, ohape akaita purutanari ahapa mwana ku. Hangwala mela na veto kwe opanya.
3: Ita apuruta ni hapa. Mpana na msiveliwai.
2: Ana msiveliwai moya. Soga so kwea wapea. So sivasha. Na veto tisa kuru. Kina mohusia wapea.
3: Ahe Sara. Kina mwereria.
2: Okiroro mele moya. Ana mwasivela.
3: Iya. Olelo ka penye mathapa a itapuruta ni hapa a mwanako.
4: Alima.
3: Tiya.
4: Noja ela o tepa o siva o redi higwe.
3: Oho tamalane.
4: O kicha nede ko ya maiku o tene vate vava.
3: Murwe o chuna wanyo.
5: Mwere sihi ano. Mujeso o siva siva ni ikani kani. Mukale ojo mure cheleni o siva sivasha o kalao ni o chunasha
6: maisabo mashvida
7: itanto mo
6: mashvida maisabo mashvida
8: o que que a vovó está a cozinhar hoje
6: maisabo
9: mashvida
6: maisabo
9: mashvida
6: maisabo
9: mashvida
6: itanto amor
10: ué onde é que o macho nibo
11: Mokelevele le mano edu kakula wone chule ninkela mathapa nemu yokhen le mwani
10: kinola awa vinya ke hakumbe
12: teya ni omna ranga edu wa ka bom miravo ko le le kina hela ka muyonya mu
11: e pari pari
12: kinere pari pari ai makhale awape ni solya saphama inamu msihani bwa
11: e ko hotha malani munna tuwe amara ka rupala na vetho akhalano anamani owani Vakinako, kana kula wika ava haka solya sapama kina tumila ikumi. Nto kuhiwa winyo ano, munape aso siva sapama. Na vechumuna hela nyumo, hina wala melasha.
12: Okweya, solya saka okweya wapea na ve osiva. Miano kisivela wicha na solya so siva sivasha. Kina apea iho pasauma narikiti.
11: Ahe, so kala se yuhayo kweya, mekina mwero thuma.
12: Already he kumi. Nave Thomas wo tena kala muja.
11: Nave to wape ya pama. Ko ntaki husi heni wape ya muna.
12: Kena mo husi hai. Achu o tena pano ya pama. Kena chaka o ya pama. Muna mana mahikuwa ya mwichile.
11: Yo vire sumani.
12: Edu, ruhe para temoha. Ekwe matapa ayo pasa wuma. Nimbahe mira vola ache. Waje remo. Akusetwa vaha mwariye na mwana anawe.
13: Bureli hopa sauma nari ikiti ipiriti itaparapwa sa mwanaku ni moje isumana soteni. Mukaleo mureche leni. Osivelasha, okalaosha, ni ochunanasha.
6: Maisabo,
9: mashvida.
7: Itanto mo.
9: Mashvida,
6: maisabo,
9: mashvida.
2: Moni. Olampuro muna hala nyu ohusera makalelo o chikinya mitipo sa ebanku ya Musambiki. Olelo na hala wa uhisiani makalelo o chikinya ekankonya emoha ya ebanku ya Musambiki enaichaniwa metiksi. Vanihiko motoko wiwa olocha sa ekankonya yele naichaniwa metiksi. Mosuela manera onchapungiweye metiksi ekankonya enumkavihera muchu oliva ichu imoha moha mabanku otene ohilekele nyevo. Okusai koroa sa ebanku emoha avokeraka ebanku ekina mahiku tene iwora so tene nari ni omala wesemana. Oneri wahai muhukue hena vila mamkusaru wayanyu muchapunya mucharaka mukavihero munahalanyu leliwa. Vanonto mosuela ikoroa hai munkalanyu ochincha vanihiku. Ni ekankonya ya metiksi yakala ekontanyu nyume kinyu mokhala mochintsha ikhoro wa inaphiyera Emilio Masanameli Van Hiko mwaruno ekupwetanyu nari nikhuru mokhala mochintsha Emilio ni masana matanu Sametikal Van Hiko ohiya eyo yakhala ekontanyu mekhinyu himonli vechu niyakhala ekupwete nari nikhuru ebanku enahala wooleliherani ikhoro wa munahalanyu olivaka mwaachu nakosuwela xa nkayane banku muhonlanyu ekontanyu wimvahiwe michaka sawaakhwanela awaakuveya ohivelani ororomeliya metix ikhoro a sanyu mwelukuluku munchu nanyu
0: metix dinheiro na hora Rádio Moçambique, Zambésia.
2: Niku no pacharana e semana ya nera runela na mwiri waneta nararo ya kaikonto bili makumili na thano. Na mohora ya murunku enrera wera mchu wire herra wi amtamaleo we onluo wo onanivaha ikuru nari owera. Nari thonivaha ikuru ni owera wopia ni hikunenla. No lelo nchuna wi mamai mari mai avate munera ntumwire herra wi achu ya yako keresha. Elge. Mwape, mwape chakwa yole nari karakai. Yo mna mwona nyo yu kuvela mwape. Wona wichu, mchuto ahile lukuluku yela yorira. Pio keresha masoni, nengani iwe. Etalante niye ni mikwacha. Veri mamvamiri mamuchu iwala. Ewa maswala kini wakanki etala yela. Mohere no yeyo nari to muhahia musanyu. Oyo keresha ni kunela nolelo ehijie. Nichuna to wi yale arimakacha mihon ya kuvepenue yale. Nere ya kuvepenua yale anamichiliwa. Yale to arimukala posu ya kuve etorihwe na veto echikele murechele owani. Yale arimawawoni mkahia mawawani. Nine mera to welu kuluku yela kalampia ni sesa. Sesa kihulelene. Mwarui. Yaorela ora yo pia. Oyaka nusa nala wiha ya chwe. Mulaponi wara thanusa wosu ni mtala saya kumi na thana pili. Elukuluku nera huni pachere olale ya mte kwa huu watiana. Ni wiri ya ne miaha satiana.

0: Moni ashitiana ashinkwi hunohoro mimara seya winche kule. Sa makadelo ashitiana awiju kula. Eri ashitiana ya wonira huniwiwe ai provincia yo Niasa, Wampula, o Cabo Delgado ni Ozambezia. Awihiha, hiyo ni nola tulani ni shibo.
1: Awisule bosun.

0: to dile mne ra nyusha ki hapo velo thela nga kume lo thela so epa timane re mtelu wa viveri
1: ngakile re ne chimoha mukhumo pe bani murora ka bunno mwaro elango
0: ah itukare la ka no mukhamuhaeli ke lontaka ke ra epa sempre o pepa ngwene in lota ndriki komu warata district di pepani
1: me postu o localdade
0: el qualitati ya sempre li la pela ko pepani ya dalim lo pano lo rule ye ka khala na bobo porque tempo li ya ka ni pele iwe na ati tia abo bo kikusa
1: ama ama mama okay
0: ya amaka amamaya ya ikukusa kunsaya sempre ento kinanwa sempre como na papa tambearu ara thone na kazutari mwe na kwashutari no sempre kinanwa kinwa kipera un poco itati ya kipera kitati ya ikole de kivinlaya ro ro ya limpo kina ke re como nada na horo kashule yo rikala pintero nkinona manera ati na ru mena hutala kuye ama ma tali kitala kana papa tala kuye como horo kashule rikala pintero ini kaimeteri weiwe roa pilotana ni pa mi mi ulota ni weng ni tuden hinrera
1: okay
0: yeah so kin tuna ira i kro kalot na avo vao
1: aroa kwa
0: roa lota no ni epa idon kona wi kama ni mtawa wao kama hanta wao so mi yo mingi nako ni hamuja wari o machiko pepani
1: okay
0: denye mroa ka u e denye roa wi ale la piu ke kutama ngeke ai vaiba ido a kwani ha ahudan hi vani mduwela ne ya ni mduwela ara tonge ko precinct kumile ane putu la khuda kwa sa lothe ne ida
1: hala wo livani 5000
0: hala wo livani 5000
1: amusi anyu yaya
0: amuja ka
1: pintero
0: aha amuja ka mi
1: ya yumu liva ka pintero
0: ah
1: okay
0: ya pano ta ko kuma ka lamte ko la pa nto wero we ta hin hale nen ni molivani 5000 dali sempre na kala o wi 1 rat ani kala ka 1 rat habu ni karaka ni karaka ni karaka mestra ko le mario la malana no
1: okay
0: ya o malana yeno babale babale babale sempre ki hala 1 rat ha kili karla o ru wi kira sempre ki 1 rat ha ki noromelo par ko ku se o wi sempre o volume te kwa hyole
1: ah o kar
0: pinte o kala pinter no rate aro ne ro karakoni sempre que na khala na thela wi
1: wana kukubela
0: o mun kukubela o la yi ale pa ruli amoro le ne ro karagon
1: okay
0: o khala dishi yuri ha ya le ro karagon sempre que na khala wi turu ki pi yoti a 20 2020
1: okay
0: o hiyo e be porque se lo cambia lo diri la poi que na kuka ya tali ani wanya kativa ba la tama ke sempre que la meliwa ne ya ki khala ka ba pawe kamanye ituto tena anasumiri
1: okay
0: sempre nakala avale nakala avale sempre ya ni pandro akotuma matera anda paka ndro akotuma matera anda paka ya akho ni hukude ithwiki nako ya tali epa ukhala thom vate vanene ukomplikare
1: sempre
0: ya
1: muso muthenle
0: iki hithenle ndone nlonto
1: okay
0: hithenle sempre kimona mthiana u mthiana ole mona ka kira pora mthano lo ke divela ai watabo miki nimro akere hai keme le thipu tati ya roaibe ani epa mthano le amuja uni epa iba tiwo mami nure ra murima ko mon ni khala no so ni muhala tati yo la awa with tata
1: propri warwe
0: warwe tata kumo pepa epa ini mali gali gali karla manu epa no kintuno thela keke ai wanto athu na hai ini epa luka mtu na sokoru pa hi
1: mwakemelele
0: mrengemelele ai watapo ai maso pepa lukuma weno niwe distance yelo mashi ki wa maputu waya wi hekera tathala no mtu na ira emone mwidhi
1: direito
0: direito ai kale kopia dali wera wira idale kivenya kiroaga amestra kale ivenya rwako pepani na kusamanu na kusa atiyu na mano thabili ngwa nrulahu eba ya hiru eba numatiki mathelo ne yani itotela na alale ya mwithi aiwe apheliaka na alale ya mwithi amestraka mushaya
1: okay
0: amuthi akatale arula pili
1: apili
0: so british stance ya basi yeah ayo intro where ya hivi ni masumiri ni yau atwaki na kuihale ya where inhale uteko ni sempre uvira
1: okay
0: telana haya keke sempre nakala wapi ya mwene baba ni ya ntama on ronne khala wa master baba ka khala ka
1: ma khala ni
0: ya kilapaka ba to kuta veshi ma sha mar kale hingona nshove ni uwo
1: okay
0: amara ka shove ni la kimona sana na ata api amene nto ya nina we kori ni hache keke am ya ito dar kirere lo venya amestra ka tata yana nto akikunse parano yani waroka shutari
1: okay
0: ya borwa komala uma semana
1: wego
0: mba
1: okay
0: kuma ka amareka ka hiye wa mai wanyaya kira kina la baba iwa shutari ka misuwa da ke kwa shutari ka kwa shutari kutave shimash grupa ka wenno kutave shimash grupa ka wenno to ni kono hi ka kumenno hi wa shivinti
1: mwe akao owani
0: yako wali
1: achia wiki yowani ndio wafanya mwe haraka
0: ya hii no leke na ni ni kumane Ah. Eba le kala paka akinti milisari mutsuru kwaka. Wo, inhawo amapa, koma shuta ntivale mhimtikine.
1: Okay.
0: Yeah. Tuma mna yapa naka, ituma ka tuma ka sapa ka deshi keke, kia ki yowi owani. Yeah. Etempu ki pi yako owani. Ya gali karla mestra ka, atumriwe yo aiwa. No tabo. Etempu ki pi yako a mestra ka, amar ka yo mohona. Ame estará que chile aquí duela. Ya, ni epa. Normalmente. Poti we hiru sana. Era enera epa. Amari ya don lo vinyes mane ne langa ona nice. Ah, ni ta yawu. O kala mna maka ten ka yempa we variari. Wa kunyata ngwa pia mwe variari. Ndokona na thali akuma na mwe.
1: Okay.
0: Ya. Ne kirula ka afanya pia mwe ne. Ya. Kafanya ka pia mwene kinera amare ka iwa hi amari nyu yari baba keke am mikini itako enera mara ka anna ari nimlopa nowo
1: anna wiwana
0: hangiwa so amale wiwa mpoko etempu kitishkopirira kuminata asuntula karenre kira kiyako cha wakunyata kiniwa anlota ntompa omlama hapo ya anlota mwemwe lota ke etempu Emela kiwa laka rapora emali ka nto mkhwayo wa rimba nyonga mala nolota o khalo nolota nda khala ya tera palya tiolo kutenle mikera kiriba mkhora kama ba
1: muiwa ka so
0: iwa ka ya o athwala kiwe re helo kikulemo era mikahulamo utho ini muhai ini mulala so primero kom ka allo te twila kutave shima shapi ya mwene runa ka kinake la proprio ya mwene re confirmare
1: okay
0: ka ke la ya mwene Murem kitha. Yeah, api amana le kitha. Kira minki na hulemo. So mhulemo mama ni yarimmo. Ni kone ka lota ka nto athu na kiruwana. So nto ene tu. Yeah, tadi amlo pana to kumeyie. Mhm. Yeah, umtu yala poki sai memwe, umtu yala kapulai memwe.
1: O kumeyi ha, midikirene.
0: Yeah. Kumayi we mende kamara. Hatangwe. Kine mlo pana so kumene ne kuo yelo ya mkhwaka yele ka thumaka era mkhwaka asi wo duwele na ira hi ngwe washo veni mna thele mingi na thele ya mi ko thela masipuru nkwantu de do thele ne do ira khalai ka ni kani wona ni ntollo aba nda onaruna ha kunletu ngimbante ne amar ke ne tho ngabante okumo babale ikosi kuodaka ya kitikela wui wa mestra kale la mestra ka iwan to hi hati hai nanti dole ba melo pero yeo wa thelia one ki pehera ki wa tata tata ni min kilo ne tho wa kula ba bo ne rao ke li hebo ni mo tharalo
1: okay
0: wo phara dal feeling ngi tsomme ke ndi hai
1: emala hi emala
0: ke mala no sempre ni hi mala ne
1: okay
0: ke mala no so api amene ka piao i toni bi dole ka lo tano Sempre halama lanne. Ya. Nera na kona mlima Ahmad wa zote zote zene hiroko jende. Ya. atwale ati yale yale yova mtu amwara kale akheja ka yova eh lopa no lohiso mmekomo parolo tiwa ikweli hiwa miva ayo mlepo mlopona ngakilele iriba eri bagrima mbao woro weri to the even ni mala 3 semana okilote etu henry hai iseni geraipa normalmente munyaweta opa laba hani nruma
1: okay
0: ya yeah. Nto mi van kini kere kini kere kini musoma onki nsoma melo nahila na mtaka maitoni
1: okay
0: ba koma tukopanyeni wen no kinona kimpanyeni mwariye ai problema kikonsiku odaka sakala wona ampete ituye ndimahu impitiri kibahiwe etu ntoki ngote ya raka mwata venya era ya wa mini ire ituye ndote leno olimao kama walime matoli otumao uhalao oni mkusa kawa mina rai kahi emata oli okunsa hongusa wetu era epa ido yo atu mkikuwenle parolo tadi lo mkikuwenle mwa ati kwele kahi kakaru komu itotampe unilote ilo ko hia
1: okay
0: suki mpiti raso lina kani mwa kane ikune lano beno mlopo anonde mtela hamutela tawawe nkinsoma kini hayo me lo tomaiwa beno mlopo anarimureta kina tariwa inerwa tiyo wo mkoche yeah amthe ntambaka na mreta mkoche so vena vira thiliwa kani minka vira kiyakao sempre kiwa me stereo hivi
1: okay
0: yeah nto ame straka ta ta ya tera ora putula komu muhata mana sempre nikasho lo mraruela kamwera tema
1: okay
0: bala pena muhanimbe nyihewo are ana la poani
1: o mukubela bantu
0: eh mwana mkubela bantu
1: ba
0: se ba ba kuma vene eh avila ba ana la poani e container tuna yo oliva
1: me baki yo oliva
0: e ya miba akiliva nimdzuela na weni mi athwabili
1: okay
0: aliko kusikona ka keke otike la uno huda weka huda ka iwe sempre tiene el toque en huda ka huda kan toda
1: watataya
0: ya kina huda mestra kala watata kina huda kina huda kike tre Na mwana sempre tukahila mali lotela tu.
1: Okay.
0: Mwe
1: kimuchi na mkinako.
0: Kimuko cha mkinako.
1: Para wakape lile.
0: Kimuko cha mkinako. Dali. Ito li kumonaka. Wakana nama na pili.
1: Yola musiani. Wala mtela nyuhi.
0: Yola kimtelaka. Kwa mwana pita. Owi haiko mkare umpo kunovu ne. Kamala mweri mwa. Atu watangala manele. Kwa mwana pita. So pita ele. Poko mulu pale para ni miva tinona kikoyeva mirwa ii ulu pale ene ne epa ngidhuwe ne komu iso ngiri mlotano so ngiri mwona kithivela ni useo teliwa tale leo wiha kina epa wakala ni problema we problema se nira nira orakala wakala ni problema orakala manani mailia orakala ni to mtu nao kira epa normalmente Wai bwana mtuo itarorera so taru iwanana.
1: Iwanana ni murema.
0: Ni yole kamthala kayo kamthana kamthalo rera maskara waka.
1: Okay.
0: Toe para kimono olanto. Aiwa tabo kwa mundu wela. Da sekin tin shirar ni mpanya. Aiwa hateliwe. Lotano
1: majokano na maneli.
0: Apile. Ya, kilotano epa. Biki na tulo theliwa. So shove kiye nyukithala muyoki heno.
1: Okay.
0: Yole ni mwira doshimili ivinti yu. Muyoki hero, kira ini horimu aniwe. Le, papa, wakana mwana kapili. Era, wakana mwana pili, kivanyi. Weyo, miyo, sembre nikona baba le. Nto, oduwele mwanene muluku. Adali, baba le.
1: Mwiyara kwa mwinyani.
0: Baba le.
1: Anera rusiju.
0: Anera rusiju. Baba le, nakala. Nto kina mpala nisari. Komporta metu, aiwe nola no. Kina mpala nisari. Nga tenle.
1: Vano mu tenla nyo?
0: Itenla katina.
1: Okay.
0: Baba le, sempre kina hudawe kina roa. O huda iwe, normalmente ito mwiti kine asuntu yole to ori, wa shitanti uto boja ko chiho wani.
1: Okay.
0: Por ejemplo, Woto kole kama kela wewa wabahiwa tusentu mnena kanno oi tusentu ya tumamili wabahiwa tusentu amwari ana tunowara nona tunowara etiki hi hadi mtekola
1: okay
0: era epa romanimente komko huda mtonga iba nata komo wa pani he wari wa baba anta ikuni ke sempere hina kala ne tun ga moro nana shutari
1: okay
0: sonna ovire sempere hinna rungi kar so ovire nam pocha ushka tim hina mm dal plan ko ushka tim nam pocha nam pocha nam pocha pa dal baba ba to tera e baba mram khale wa lo shamin tuiwe ya sempere no tenderi wi e te tun tum ko ha ya rai pro piam
1: okay amarin wala muhimma ka tora kala ita ahinwa wo pa hanu
0: che dan phele ke ra ka hinwa
1: jara na mana ala
0: trae na pinje na tere ki hinwa so pra na mana pili min ka yanre baba mone bo sha
1: arnu ya ka ga bi
0: ala arnu ya ka ga bi ala arnu se 22
1: okay nyano
0: 25
1: okay orakala haneja
0: aneta
1: so nkala wokoi
0: nkala wokoi ya aspedia ya omato lelo melo mwani uitua kekeke sha haneta kama kapaya neta ya mne
1: okay
0: basi sepere kahi wakoya kala ni aneta distance ya muro rabe mteko lida kaya ndapaya ni mena nalapa
1: okay mtude ndanyuano himu chandre
0: nki chandre
1: orera
0: ngithando rera
1: muchandro paneliwa
0: ngithandre tepente murima wiwa nana
1: okay
0: naro mata naroa
1: sicho so tsene ho era so pra wo khapelelane
0: e ya mikinanua
1: mm
0: e ya ni vele tampanua ka ito tambe dalle kana nama nali ka phanya ka bale mm eh ne afireni
1: okay mwari mwari mokanwe ka rimwani huku wo husira muna mahala okokelo husira
0: so responsabilidad ki kala kano
1: okay
0: aka asunto o huda siempre ko kala no
1: amari yo huda
0: amari kana ta hunde to yemi to
1: aka ko tende kala stan
0: ya la ponte se kunta vale ni entender
1: man na suela no lera
0: nare so somente wa ni un duelo leri o le papo ku tio mi pa
1: okay mm me mi buena na so tsene sa phamaru
0: kai problema
1: atena kulana
0: na ari elo yo akula mujilote atathila mme bato no ra bonuma te ki kusine e ma kulana ora othele pa na biveri
1: okay
0: kai ya na kulana iwa mnyemu witna wana keke na ata
1: nada ana te poka pelani he munupo lo mwala na mesmo mono rera mukina
0: nada
1: ne mesmo mukunya
0: atena to ki yaraka no mana ka ulo ni te poki divela
1: ayo Mwinto be. Nyano muna weria wawariha. Wajiha. Wakapela naya.
0: Atene na kitumete terenu e akaela. Yela nrahu. Desemburu. Ya kiteka wempa. Emala. Ete mpuyelo shente tiki hale sobri. Okala pinteru sobri hari terenu. Ok. Ete mpwe kakala hati api amwene. Yokontora iwe kiruwe kala pakiwa hiwe vinti.
1: Ok.
0: Kira kitume yapa. Tao tumalini terenu. Agora ka hiya le ki hiya ka mte kona ya kango na pushka tu hiya na hiya na mimi tentrione ya iona vena ki unya mte kwa haya na mwita na koso haya inika ipo hiya na hiya no mere kadu
1: okay
0: ya mimi kimfanya ka 50 tava kontani ya kimfanya ka tesh metikashi vena marke kimfanya ka tesh metikashi tio chano ne
1: okay
0: kwa sikiru vivele to okala mlipa okala balabala kala baka nena huu la pasha huko harto bia shiwili
1: okay
0: kala pa wenno ki venyeo ya kheli khalino venyabo khalino venya ke malle mier milio na mira rupina yaba
1: okay ngakile leni olapa ogunywa no mnaji haninyu kimun lapo hivo oshekwa othana elukuku yothana munera
0: ba elukuku yothana internet yo wera porque umunda umomu acerca wishkati halone ya
1: okay
0: kanone masi epa muthulo niko khala ne twaka yokusa niro kusa iva hiwa vimpi lokhadunu onkhala
1: munon la mo enichela hayi ukukhala kwazo
0: ukukuha elo kalo kaduni tuyul palini telaya ni tla mwetaka Ole muhaka na papa we na mawe. Ole mkina kuna papa na mawe. We sembero ri e kaaduni wa hili pe murima. Oni mihea. Nera kuni mihea ti hai. Por ejemplo, londre e parti o hinnu ngwene ori sho wa sho veni ori kim khaliwano e khalle no khala wene e khao. Well, neta we kruke e kaaduni kaputula ngkhale o thala. Agora kwa ale othele ana wa rakaputula asha igere he apa pati having igere amma ki ba having wo hina amma o sempre upo ele yo sempre kon komana ele wa e ka duni koninu weliwa ara miki hinuwa a ke kala ba ka bo ke ke ke ke ya le no ka duni wa mala o ka duni ho mala eti ni tro ka duni no ne la ka mo o ka duni ni ka ni wena
1: a ka wa mira bo ana reo kiri asipapaya. We apale mukiri amali mukiri. Nu anu miru kutani mchuna niwa hira amira usi yao.
0: Amira ugi yale. Rawira mama ala kukiri baba ala kukiri. Tile iruwa epa. Ya huu panye. Uheri yao. So ee kalao. So ee lotuli. So lota wera hii. Atuhale anera. Ama ya kukiri ya baba ya kukiri. Olo taira isha ani mkare ya ne? Ani mkare ya buka, ni wana mama ya, ni wana papa ya. Eporis, okay. Ama uri ya isha, kire te imali. Kira ni mkare ya, ipuruke, ama ni kalano wa papa ya, kalano kutaneta ya mpanyo kwa wape iwa dene.
1: Okay.
0: Nto tila nira ama, ama la kukira papa la kushani, kanona mtelu waka arteseri ama ya. Akora mtulo kuliwe apa apa we na ama we.
1: Enna mwijela.
0: Enna mwijela.
1: Ana tuna te a tronke.
0: Eya, ya eya na trokane. Tokoto ko ono khadu nto ni itela ya.
1: Okay.
0: Awo nne tete ura baba kwirama kwiri hakya kuwa. Ndu hakaenda.

0: da mãe.
1: Escuta as canções na íntegra em www.ngomamoçambique.co.mz.
2: Ngoma.
3: Rádio Moçambique, Zambésia.
4: Lelo hine menle, nera ni akoholo vakan vakani mukuku changula. Mwa hiwele nkawelani wana wito ihanle mitala makuma sese wi nere mkumbavo nere mrapu na fompuro wo uri awo mahinao. Heka bapitela ni na wana chu amohamu haire henre paneliwe wala. Eaka okeresha hinkanyo owaniwe muhanle na muicheliwa mwaichelwa kankavinya nari muselwe hi hankayani ulu wana wi echu ya pamonron onna rona mi pamohana magoa alali aka mahawa mukeresha wiwo nare rihi ha nechela yura thana rasa useli mitara saya 10 na 5 na sesa sukani oitores ni 19 minutu genera ni akoholo na magoa.

0: mwikiro ofisera radio mune tiportana bulikira mphimba zako siana siana ande trokufika mamizi mwanu panzisi ningana uno nao makani athu na nchesa ushu pepo g mwana tsamira anakomunika na ife nkati mwini studio laro kubulikira mprovinsia ya tete makamaka mudistritu ya mutarara kuposta administrativu ya inyangoma pepo g chakutoma tipangi shomwali kodi dzinenei ya pepo g njami tsaswa peno ndi dzina ya papaswa poku mkani kuti anafuna kugumanya makana eneo ansiku ya laro fala njangeni nipao na Antonio Domingos kumachene ndrakupezwa na nzanga jasi Milton Ernesto kune monsene tichite klani na ife mbwenye pepo ji chakutuma mosana na vesera radio kode tipange zina inei ya pepo ji mwana tsamira ndi zina miswaswa peno ndi zina ya papaso
1: chakutuma na preka takuta na kode chimera kwanu bwera mwishito di muno prekambo kulimba kuna onsene oportane na kalamba tivesera makunde ya kusiana siana kulonga kuti ine ndini pepo ji mwana tsamira zina ne ndi zina ya mitapa zinanga ya pachipaso ndi Martinho Rosario Samira ndi zinanga pepo ji Samira ndi zinambo ya kupanira nayo mwa kuimba inimano ndini mwana wa kubalwa muno munyangoma ndabalwa muno munyangoma ndakula muno ndafunza muno apesar pinango tipikita mfora fora mbwenye na set ma class jani kafunza nyangoma wetava ndazabukamba kafunza ma provincia nangu
0: and pepo ji una piaka pingas
1: ndina 33 anos o munga nifunza piaka pene
0: kodi mwatoma chaka change makamaka kuimba
1: ini ndatoma imba 2008 ndatoma imba 2008 ndatoma gravar musika Malawi ndabuka Malawi kwera Mozambique 2011 desh tambem ndija da mbeni produsa mesmo já muno Mozambique tingafunzisa kuti na nyimbo zingase koza zinangu kunda kusiziwa maningi manje nyimbo silipo kwene zizinjizene
0: pange pepo ji mwana Samira kodi ilusine uchi sonoyo mgwa kuzinza penu munangu achingwa kusanzira
1: ipi pekala ningambia ntetemia porque ndetemia mpia kuzinza na tanga kuti avuanga na longa Samira akakala mundu akaimba nyakatangali akaimba pinango tafabjika kalamba na pia na ambo ati umbo na ngombo kakalamba kuimbambo na fata makonsonja gravação anango azikonsigiri kuchita nyimbo mbwenye kwache ifembo takalambo nengambo akupontambo por isso já tuko kalambo anto ku chita nyimbo mbai gravari mbwenye pia kuimba pia toma kuzinza
0: kufeka kote abali na zinza zincha kaimba penu wa kamenya nyakatangali panzizo nole
1: azinja kuimba mbuyanga na lichimbero Samira zinene nja kuimba kaimba nyakatangali tena fanga ponto na ngupondo akabadabalambo familia mewa adabalamewanga tambea kaimba mbu ponto ateki unango indikantore ni mesmo nta prosino ngoti bebe mpya kuzinza kwene sikuti kupatira munthu muzimwa yora mpya kutapika pikwata munkhondo mwa familia
0: kodi pa nyimbo zanu zinaimbemwe musachita kulemba musachita kulota kunthoto nditani makamaka mamuna nkulu pepo ji mwana Samira
1: nyimbo ningaza ini pano zizinyi maninga nsachita kuziona na masiku tingazona na masiku na machibese tingachewa monsolo ate tikurekordar tempo zinango kakala ndikugona ndazinyeresera nyimbo inango ndazalamuka mbaza kwa telefone mini gravara nyimbo ineyo nyimbo ineyo depois kuigravara na telefone ndazalamuka mangwana machi na machibese kuifesera kisasanyera ndaona ndi nyimbo maso entao por isso mungatifunza nkhane yakuti pia kuimba pinangu pisabwera mundoto pinangu sita kuona makaliro aziko na kalatane ntu wana sifunia kutia kalata porque anachimero muziko sakala ninga profesore ta umpurisi profesora safunzisa nsiki boze aluno azinji nta sana na nyimbombo ungatikana na panyimbo boze kutikana ntu azinji unga langizambo panyimbombo kulangizambo ntu azinji nta tilonge kuti nyimbo tumbachita para kutwera kuti tialangize mbumba penangu pinachitiwa penangu pisiwe penangu pinasiwa pichitiwe nta Parece Imano nisaimba para aconselhar o público, nisaimba para assustar o público, também nisaimba doer a cuti ziku yatu também e endembo kusogolo, safuneka tichitenji.
0: Anthu, ndima wani, kodi pepuji, tipange kodi pa nyimbo zinaimbe mbane analipa msalipa mukene uta yalipo na kupedzani tani.
1: Sim, calcala já cala na patrocinador, só que já já perder vida. Indica patrocinário, tem que ficar na cidade, indica patrocinário na ZK7. Então, da Cole Fembo já, essa divulgação é para mim, tentar em mim. Então, quer dizer, tinha até para calero, tinha na Montumbo já, quando limirira em cabelo. Como não porque me somba na anguta nem vou tentar basicamente carreira como o Sosa, carreira já em Jamuzi, carreira já é clanja cozinza te conheci há quanto tempo sabe de tempo para tempo me porque me somba te fiche biti seguir a carreira cuti sempre carreira em digo seguro banyo cuti tulangembo cuti para montumbo ana kalamba mbalimirirambo cuti maimbiro alipomba na tepezamba na mulonga mbuzina ngayo.
0: Andre trakucheta makadi na nchesa Pepu G mwana Tsamira bulikira ku posta administrativu ya Nyangoma mprovinsi ya Tete ndi nchesa wankati mwa dziko ino makamaka pakati na kati pa dziko ino asaimba nyimbo za kulanga mbomba vasera radio apo Pepu G tipange pang'ono kodi pa nyimbo zaku zonsene zidaimbewo njipi nyimbo yakuti unge vesero saphata putu kuti nyimbo ishi ndikadaimba nyimbo ishi ndikadailemba ninga mnafunika njipi.
1: Pa nyimbo ndachita nyimbo zinji zene za kusiana siana mbwenye pa nyimbo mbo sakafuti kundipata ntima ndi nyimbo idalonga kuti pasa manta ndi nyimbo wanga kuti ningakhala nsevesera kuti nyimbo shimbo ndaimbambo kakamwe ndaimbambo mwa ndi momwene ndi nyimbo ya titulo pasa manta.
0: Ndi nyimbo yakuti mungevesera msagwa nsozi nanjitu ndi nyimbo yakuti mwaichita na ntima msene.
1: Ndi nyimbo kuti ndaichita pansi pa ntima wanga na tangwa kuti kadachitika mba pina ngombo mbwenye enda za nyimbo za bwera mwaine kuisasanyira pakumala pa nyimbo inere mangwana mwachi nkucho na mwachi ndazanyezera kuti nyimbo ida grafariwiri yakhala ninga nyimbo yakuti yandi dimambo ntima.
0: Malonga kuti mwatoma pa chaka cha pikupiwiri na pisere mpaka na chino baba ndi pyaka pizinji pidapitapo nsiku zino mukuonatana makamaka mbiri yanu pakati pakuimba dzinanu mungafamba mpisa munafambemwe ndiyetani makamaka.
1: Iri kwenda pang'ono natangwa kuti ndikhalonga pakutoma kulonga kuti pakutoma pene tikakhala waku patrocinario na akulumbo akufuna kuti kupeza jove kupeza mamuziko tikapeziwa na ZK7 na Ngombo Cidade mwenye matumbo muno ninga muno nyango wa matumbo muno tikona ninga azinjimbo akufuna mbo pene pimbo alipombo sertumbo sertumbo nkabemba kufuna mbo kupeza mbo apale angono ende mbo sogolo mwenye tikalonga mwaife tikanene tikwenda pang'ono mercado tikuisia nyimbo mwa pang'ono tikuimba pang'ono tangu tatu makaleni kuimba tao tikulonga 2008 mpaka na lero já tikutamangira pyaka pisinji pene tao karera ningene tisi panjira nombori kuisia panjira por sachakusanda basi kuti nachiratane mbwenye mwakukomamo wapi mbrakhalamba kuti wakutoma ungatoma na mwendubozi sapezekambo na ngombo mbakupezambo mbamwendambo jane mendimiri mitatu mbwenye komo tukhala ninga kuti anyakupezambo sakhalambo akuperewera então por isso satentar bia kumbu chochomira basi chochocho basi então bingolonga assunto do mercado e o mercado e quando pangono música zer mercado sempre tu continuar zikala basi mercado na tangwa kuti zikakhala kar mercado carreira inalonga ni carreira isalonga kuti a momento isakala mbiria carreira nangu safuna isakala momento mbitoa ndao ingatoa karera safunika kuiwe kanene uiseseri mwa iwe kanene ndao mongalonga kuti karera chinchino na kalene ili modanje tikulonga karera ili kwenda ja mwa pangono madidi matanga kuti pakara na mikanzu pinango pakati pa tikato mambo kuti ta pinango pinango mbwenye chinchino cha tikuona kuti mercado cha ikutambira nyimbo munanga munafuna yo ifembo ninga munafuna ifembo
0: ngoveka kuti pangono pangono munakwenda kusogola
1: tikwenda pasogolo pasogolo mesmo
0: anda stora kuti tikwanise kumwa madzi pangono tinabva nyimbo ipi makamaka pepo ji mwana tsamira na kumenika na ife nkati mwenu studio radio musambiki pano panzindo kulu wa zambezi ya kilimani makamaka pakati pa makani yatu Nchesambos, tinafa nyimbo ipi makamaka pepuchi?
1: Chichilo pano tinavesera nyimbo inalonga na tango ya kuti ndafa ndaenda
0: apo toma kuchema pangono kwa nisembo mnangwa kutsimula pangono kuti avesera dziwedi kuti andi ndiedi unoyu pepuchi mwana tsamira
1: ndikupemba kuna himwa kusala Natendi kupemba kuna himwa kusala, mundiko irembwa nanga kusala uwa. Nati mundiko irembwa nanga kusala uwa. Nati ndirindi paspa mataka, ndirinde kene kuja mataka kuno. Nzeru nkabe manja nkabeve, mbale nkabe shamwali nkabeve, mundiko ire nanga. Ne parte yacho
0: ande mundikoire ananga kusala tikwanise kuva nyimbo netimisi pano tibwerere nao makani atu mwa nyankuira

0: yangu ya kutia ya kufunika mbo pinangu pinangu mbo nyimbo zilipo zizinji zenye za kusikitwa kale mu studio mbenye anafuna mbo nyimbo zanga za kumala kale anapita mu YouTube anga vunzesa Pepo G Samira Pepo G Pepo G Pepo G Samira na NS Samira zinabuka mwapangono mbonye zizinje nkabe natangwa kuti zinango ziri sempre zikusasanyiro sasanyiro kuti zikale tukazinga nyimbo tukazika mu YouTube za kalinga jandi nyimbo za kuti na zeritifika revi nkabe tam anafuna mbo nyimbo zinango na zipanya mu YouTube o taitai ife mbo jina WhatsApp na numero ya WhatsApp anafuna podi kuligara na via WhatsApp pukosa kuatumizira via WhatsApp
1: anti na njira zinezi mwana tumukwani sima kamaka kuva nyimbo za nche social Pepo G mwana Samira kodi tipange Pepo G pa kuleka pa kundu michini ne kodi nyimbo zano matoma kuchita maratorato tane
0: ndachita video so video ndachita 2010 ndachita 2010 video ndachita video bots basi ndika kufuna ndichite ma video nango mwana ndikalonga pakutoma kuti ndika patra scenario na zeka seti ndika chipezambo WFM mutarara matumu munombo nembo zimbo kunyezera mbo ipimbo nkabembo pusima jovembo tukalepa tumbo mwa nyanza yaya ta safinika utintare mwa iwe kenenu chitipiri na piri mbonye kwache Mamu na umu na maprodotoremba na ngomba na bukambo mokusi ya nasiana zambezi ya nangu na buka beira. Akutentari kutimpulsionare mbatitambo algumas imajish in formato di video. Maje tingalonga video formash, ndachita video formash bozi basi. Sina ngomba nsa kusenzeka senzekambo.
1: Apo tipangene kode mratomemu kuimba mpaka na chino mkwanisi kupita matando mangasmu mkwanisi kupangiza makamaka luswani nei. Ya kuimba
0: ndapita mbotu sisinji ningalonga kuti kuyamba kwenye kuimba ndatoma kuimba masidadi primero spetakulu ndachita sidadi ya teti segundo spetakulu ndikakala shimoyo nikafunza desima segunda tambe ndachita ponto spetakulu sisinji shimoyo ziri zitatu ndikakala ponto zambezi ya kakala ponto zambezi ndikuona ndapita ponto mpalku kazi njikene ate tingafika mbu ninga matumbo munombo maespetakulu ndachita kazi njikene maespetakulu nafika mazinjene memu
1: tipange Pepo G kodi pambutu zonsene zidapita emu njibi nsiku ya kuti imu nsiku ne nghabi kuduala nsiku ne ya kuti mkadatambiro mkutugirana muzaone njibi
0: maespetakulu senda chitene ndi nsanyerezera basi na tangwe nsiku ya kutoma Proke nseku ya kutoma ndi nseku inangu ya kuti wasati kulonga na mbumba, wasati kusanzaisa mbumba. Mbwenye kwache penepo, baka pezeka antu wakukupedza kuti mbakumenyera manja. Ndi, iwe mbuza pita muritimu, nseku inaisa kalinga kuti nseku ya kuti ya kwenda kuduala. Ndao, ninga na mfunzo noyo, ini nsempre nisa rekordare nseku ya bosi da embe nitupa pituma pita mpalko. Mbini sanzaisa mbumba, ini ndikanini mjona kuti, ini ndikuchita pinto pe kuti, pina sanzaisa mbumba, pina peza ponto ini pano. Tam, mwa mfunzo noyo, ndalonga kuti, nsiku da imbeni kusidadi ya teti, fondi nsiku bosi ya kuti, ini nkapi duwala nsiku na na data chene nsaiziwa na ora, sachisene nsaiziwa, buruki ndi nsiku da chiteni kuti, seraki ndinedi mejmu, ndini ya
1: takuchita makani na nchesa Pepo G mwana Samira kubulkira mprovinsi ya tete mwadistritu ya Mutarara makamaka kuposto administrativu ya Inyangoma Pepo G tipange kodi pa chesa onseni anadziwewe mbani nchesa kutunga vesera nyimbo zacho usapata putu usazumatiwa kuti ushu ndi mamuno kukwana mbani
0: ya inspiração inimano chakutoma kwene ndazati kuimba nyimbo pero chakutoma ndikatuma chita mapoema 2002, 2003, 2004 ndikachita mapoema mbanye na inspiração ya música za tadzi nyimbo zache zikandipasa manyerezero nango na ipyo ate lero pano ningavesera nyimbo za tadzi nsakala ndi ninga kuti ndi nyimbo zimane sanzaisa manengi mwa mukubukira nyimbo zache mukubukira na pika pikalonge na pikabuse mwa nyimbo ine ninga pikwatambu ninga piona ninga pinyerezera ninga pivesera nsakala ningu muntu wakuti pinangomo nikupiviveri nda inspiração ya nyimbo anga imano nda inspira manengi tazi tazi ndi apesar de um falsedo mas ndi musiko ngambo ate lero pano nsalonga ndi tazi basi nkhabefu munthu nangovi kuti ana inspira lini pano pontho ngaye
1: kodi pepo chiti pangi pang'ono ukona tana makamaka chesa chanabulikira chinchino pakulingana kuti achesa chinchino anangwa sichita pya kusingirirana anangwa sichita pya kusholana anangwa sabudisa mphangwa zakupwambwanyika mphanga zokuti zakumwamwaruka apo iwe ninga nchesa ukona tana makamaka nthanji nzeru zikafunika kusiya makamaka kuli ala chesa anachita ninga pinepi
0: chakutoma kulonga nchesa nchesa ndikalonga pakati apa mbati kachezefe tulonga kuti nchesa anga kala pa nyimbo yache mbatikana pa nyimbo ibozi imbatikana zikwentero tingakhala kuti nchesa akubusambo mafala adidi akususa o akulangiza analangizambo zikwentero ndao tingalonga na thangwe ya nchesa nchesa sifunika kuti akhale nenga kuti mulangizi na thangwe kuti iye asaona pia penchisa asaona pia nziko mbapisusa mwabukira mwanyimbo kalene kakhala ma azinji akachimera ma nationalista tani anango ma poetico akalemba ma poezia tuere kuti akritikare pikachitika pire andao chinchinombo muzikombo andimbo zipontho ndi escrivão ndi wa literatura kuti asusi anthu asusi pili pya malo mbakwata pinthu pyadidi pene kusogolo enda para ma muziko anakwada nyimbo ngakha kuti azangare amala kumwa o atikanizana na munthu mbakwata nyimbo mbatikana entao muziko ningono ife tipoti kulonga kuti si muziko nkhabe si muziko nkhabe si kantore nkhabe mbwenye kwache unoyu ife pori kunchemera mba mazina na ngomba nafuna pa swembo kunafuna pa swembo nikunafuna kuveka nyimbo zache mbwenye anyakuimba ngule anaimba nyimbo za kusosa anthu za kupulangiza anthu za makhaliro adidi ya kuverana mchisa kujeverana paziko pyose nipeni mbipikala mwa kuverana entawa anaimba nyimbo mbatikana nzache mbasingirira nzache mbachilapia nzache tepa tinonga kuti no si muziko nkhabe asatikhala muziko nkhabe purisi tambe masosia sa mazinji a muziko asafuna manengi ma muziko ningani amapitembo mkati afunzisiwe kuti kuimba ninji safunika ndi ninji nyakuimba usafuna uchitenji ukhale wanji kuvala musafuna kuvala modanji makhaliro pa nyumba unakhala modanji pa bairo unakomportare modanji ndao nawso ini podekhala munthu wakuimba mwadidi mbwenye pabairo panakhalini pale tikana anthu tamalezera gona njira agora pessoalmente já ando com perder valor e a música ando com perder também valor e a ser educador estou a perder valor de convívio and música não é música só fica na responsabilidade se eu samo tem que procurar também sacambo se um botão bem na ngombo e a coti eu camo o nazama música telezera gona panjira mbane no wa espepo jensa mira no ana gona pansa na tundira makasao nda parece alonga kuti músico partinei não é muito aconselhável então ana imba mbatikana tinalonga kuti safuneka kuti aziwe kuimba sikutikana kuimba ndi sentimento kuimba kupasa nzako maganizo ale kuti iye atepana panango azinja saimba nyimbo za umphawe umphawe umphawe ndili ndekha ine pano ndaferwa ine ntao às vezes nyimbo zinango safunika zikhale nyimbo za kuikhala mu umphawe nkhabe mbwenye kwache safunika imbambo nyimbo zinango za kukonsolar umphawe porque munthu alipasapezeka alipanyatwa akufuna mangika mbavesera nyimbo ili mbaona kuti sha munthu anaimba shumphawe yache na wanga sasawa sokisha achitatepa pa umphawe abuka Então, por isso também música sinfónica maninga kale na ideias nezi za ku livrar za ku kalambu ninga kuti tipo consolare mbo anthu kuti anga evesera nyimbo longo tepa ini banu ja ndikafuna ndikamangike ndikafuna ndikamwepianga ndikafuna ndikatikane jana tikana vinghabe na thangwe avesera nyimbo yakuyo.
1: And Pepu G tipange kodi ndi dungu wanji makamaki na kunisa kuimba Pepu G na nji twa dzinja safuna kudziwa kodi mtunduno wa nyimbo ngwanji
0: ritmo sembene indatuma imba maningi reggae datuma imba reggae kuma datuma ndo mwana ndalonga pakutoma nikatuma imba Malawi Malawi ungafika makosi na reggae mbonye reggae jazz kalamu jani ngakuti ndi parti ya ngambo da sabukene tetembo da bukene jamani sabwera aliaj Malawi pra Mozambique yani janda za segurare kwasa kwasa ate alero bano nsakani kumenyambo kwasa kwasa mpoko reggae kwasa kwasa mpoko reggae ritmo ina sigirim tinchino manenge ndi kwasa kwasa na reggae
1: tarwanda pangono nao makana tunse kuyalaru na nchesa ushupepo ji mwana tsamira bulkira mprovincia tete ku district wa Mutarara ku posto administrativo ya Inyangoma. Kodi umadungunya pangono kuti imwe msalipa mukene kodi moto makale kufezera duzi ya nyapiao penu kufezera duzi kulitonge twera kupemba chipedzo
0: azinji masosiasa mazinji likutentara mbonye kulonga kuti kufikira mbo ana ngombo kwa vunza mutipezeni nkabe natangwa kuti munhu kukhala uli pachisa nkalopachisa unga khambo gulisa nyama zako andao nyama mbazivunguma mbo panyama zinango mbazivunguma agora sasa khala kuti nyama zingabwera zinango puri khapya zompendi zikulu sasi tasika byako papa pansoi natamba kuti anthu ale asandaka gula kunsika mbasi nyama za vizinyo mbazivunguma andao kulonga kuti inembo kufikira mbo munthu mbo kwa vunzambi kuti wa tepa nkhabe natangwa kuti nyama iwo akuzona anazipa nyama kuzona makuzizengeza purukanemba nyimbo kuzengeza nyama zache agora mvunze mbuja nyama zako zilitani agora iyo nyama ngakonda kuzivunza ngakonda kuzushu so nambu kuti anthu mbo nyama kuzifuna raye purusa sachimwanambo fikira mba nangu wafunza mba na nyama zanga basi na nyama zanga na tangu kuti nyama yu kuzigulisa pa mwinji safunika mbo mwayo kanine mba nama pazona panu panamunho na nyama safunika tinchemeri panango asagulisa urazanji kuti tiparani nae kuti kwende kwenda pantu kunsika agora angakhala kuti mbaenda kunsika kubanda mbazona pana nyama nta yombo munthumbu shazi mwanambo kwenda kwa vizinyu kutepa ndine nyama pontho prosi mungani vunza kuti wafikirambo boma wafikirambo na ngombo nyama anyama kubirimbu kuti akopeze nazi kwa fikira nkhabe atangwa kuti tinalonga kuti tirinziko kada munthu asapata njazi ngakhale ikulira kada munthu asapata kutwache ntao na ipyo kada munthu alima kutumwache kada munthu akupata kutwache ntao ngati unganyerezera maningi kutwa njazi nalirewa nafuna kukupata ndi mungano ole una perder tempo ntao mpulusi chikukhala pia thumbu tepo mbu kakhalefe masidadi tikuimba nyimbo akakuchemerani ningapata chitemu tepo alokutore ni muntu bon tambe fash parte tambe di kutibusambo kunja ale kakhala akapezeka kagona anagona vitaye natengwa kuti aku promoveri chakutoma njineji memu chakutoma sikumpasa kantore o muzi kudinyero nkhabe mbonyi kwachi kunchemera cheza naye mbo natangwe ya mabasache na pate usampasa maji mphafu mangwana na kufikire malonga kulikuli ndikufuatari changana agora imu kunchemera nkhabe asakhalambo chipombo ntao epurusi na mvunzu noyo ndinapereka pontho agradecimento ninga kuti ndazatifikira munthu kwenda kampidiri kuti ati patrocinare na agradecer iniciativa ano ndi thangwe uma parte tambe di impulsionare uma parte tambe di kundipeza kuti ichikakhala kugona asi jati napezeka jinakhala ndikulamuka nakhala anthu ja akuveka kunja kuti ungana ja ali mkati basi aziku kuparari kuimba nkhabe azikulimira kuimba nkhabe kuimba basi ntawo pitirizani na penepe ulekani chita basi kune mpano nkhabe basi muchitembo kuna anza thumbu ana ngoma na gonambo kunombo alikuna makontoro mazinji zinji makontoro azinja kugona kuno mbwenye safune kulamusa safune kulamusiwa mode ningapita chitemwe ndi maningi tuki kumpasa munthu dinyero
1: ande tiri kufika kumapeto nawo makani athu pa ntsiku ya lero na mchesa usho pepo g mwana tsamira kodi tipange kuliale nafuna nyimbo zako anazigumana kupi anachita tani anaziona michini ipi walonga nduli mbwenye tsafuna kuti mwanyankhwira atwera kuti avesere akwanise kudziwa mwadidi akwanise kudziwa chamaso thangwe yakufuna kugumana nyimbo zako kuli alembo anafuna kukupheza anachita tani makamaka
0: anakwata na via WhatsApp mas fácil akwati kundi komunikar via WhatsApp na numero ya 87 19 82 481 87 19 82 481. Ine ndi mtokozi wanga wa WhatsApp mwemwe mnakhoza kunipasa sinali na zina yanu ine ninakutumizirani nyimbo zonsene kutumira kuimba kwanga te mpaka na lero nyimbo zanga za novu nakutumizirani nikubukira kuntokozi nawe dakupaseni ni nchinchino
1: pepu ji chaka cha chakala ndietani makamaka makauno muli kubala munango achikuponya nyimbo dziswa pene muli kubala kuponya mbali itswa tani
0: chaka chidamala ndazichita chinyimbo chaka chino chandiku ndina nyimbo itswa ndina nyimbo itswa ndi nyimbo ziwiri ziswa na nyimbo ziwiri ziswa dachita nchinchino pana nyimbo ibodzi dachitene yakusena na nyimbo ibodzi idachitene mbo kulongera kuti funa nani pana nyimbo zili dachita chinchino
1: apo nyimbo zinezi mwamala kuzisasanyira penu mukuzibala kuti muziponye pa nthanda ipi
0: nyimbo zinezi ja zikukhala ninga kuti zamala kale ndikukhalira kuti ndizilansare koma ndaverana na un promotore alonga kuti tenge tichiti alguma zimash pra kuti ti chuna makartaj para kuti ti zilansar porque nga zilansar sa zilansar tu na YouTube então digo contar até mwezi wa outubro de 25 de outubro tu na zilansar a nyimbo zinezi anthu ja anakhala kuzivesera mandi nyimbo kuti angazivesera mbo anazivesera kuti nyimbo zaimbwa
1: ande tora kufungisa makani athu pepo chimwe ana tsamira tipange mbape mafalo kumalisa kuna ala na tiportana panzezi ndingana uno bulikira mphemba zakusiyana siyana makamaka ale anabvesere nyimbo zako ali anakumirwa na nyimbo zako mbanyu mafalo kumalisa nafuna kusiya pepo chi
0: mafalo akumalisa kupereka takhuta chakutoma sempe kuna imwe mudati chimera mbitifika muno mu studio ya radio kuprekambo takhuta kuna anazinja na tifesera mbo kumbali kusiyana siyana mbandilonga kuti ifipano dakalefe mamuziko kuna mamuziko mbo anangombo ale mbuto kusiyana siyana muziko akhala ninga kuti ndi educador akhala ninga profesori akhala ninga kuti ndi munthu mbodzi wakupataniza nzeru pachisa ndao mafala kumalisa ndinaperekambo kuna mamuziko anango anakhala na nzimu wakuti angapita mu studio mbakhala wakutikana mbakhala tikanizana na munthu nzache mbayimba nyimbo zakutikana za shikandalo zakutikana sikana zakutikana pale zakutikana paye nkhalamba ndao napidirimbu kuti anewa anayimba nyimbo zinezi achisa anyakuvesera achiti ninga kuti iwo anewa asimakantore nkhabe porque kantore asayimba nyimbo yakulangiza ntao fala kumalisa napidiri kuwe para mamuziko msenene ananyerezera nyimbo yakutikana aziwiretu tumira lero kuti nyimbo Nyakuimba nkhabitikana, nyakuimba ndi mulangizi, nyakuimba ndi munthu wakuphataniza nzeru pachisa.
1: Mwinkiro unaenda kunani pepoji?
0: Munikiri wa kutoma ndinapereka kuna kazanga, pereka kuna familia yanga senene, na kalamba ndikoya na shamwalanga mbazinji na anangomba na kalamba mbandi peza. Mabasa anga kuimba, dina um amigo produtor novela também, um bagulho como rumba louco, essa calamba ne pesamba às vezes na mabasa gravação. Então, muito grande ainda com a Azinha Nima. Muito obrigado.
1: Takota pepuji mwana somira na ipyo ifem buta fika kumpetu nao makani atu nseku ya lero nchie sambos lero tika ditambira nchie so shubulikira makamaka kuposhtu administratifu ya Inyangoma mchitritu ya Mutarara mprovincia ya Tete ndi pepuji mwana samira achesa pakate nakate pa ziko ino hapo kumanya makani ni wansiku ya lero ufala ikaliangeni nipana antoni domingus kumichine nikapezwa na nzanga Jasmilton Ernesto kuna imonsene techite ta ainda salando.

0: Rádio Moçambique, Zambézia.
1: Anha, kutivata Rádio Moçambique, Beranico, Trebano, Trocofica, Namacanhato, Leonardo Longue Tangue, e a Nsico Cumina, Zuir Intendendo e a Marimue, Nsico e Kulukakame, Kulia Suaca, Tangue, Nsico da Kumbukirua, Pamaziku, Mazinja Pansipano, Nsico e a Aparina a Sicana. Naipio Lero, na Tichese na Apare, Awam, Bacala. Apare bulikila pano panzinda wa Kilimani munumondo mprovincia ya Zambezia mwenye pa kutuma na timutsani na kuti unangefuno zizi kile na mbozi kumirisefi tulikudikira unango mbozi mbazati kafika na kuti munumo radio nzizi ndi mfumba na titome zina ndi mwani?
2: Mchibesa sena na tifisera, zina ndine idi ushimuaza.
1: Tati zinanu?
2: Idi ushimuaza.
1: Mwia idi ushimuaza. Weraniko, ifina tulonge tangwe ya apari na sikana. Sabuza kutimika nsu iso naike zinju kakamu kule apari na sikana nkati mwazi kwa tumbusambike. Makamaka tulonga tangwe ya mpaka wa basa. Na ipio, natichese tangwe nae. Tukuna kuti pa makani ya tuansiku leru, natichese tangwe ya mpaka unafunika kulia pari na sika na nkati mwazikuwa tu Mosambiki. Paku kumbukira kupita kwa nsiku kumi na zuwiri ntanda inu ya marimwe. Ikali nsiku ya pari na sika na pa maziku mazinja pansipano. Tukuna kutafika unayangu, aditumirisefi nsiku leru. Zinandi mwani? Zina? Zina ndani jina kumani. Telepano, telina idio, telina jina, awamba apare, tachimereza nsiko letu, cheze tangu ya mpaka, unafunika, mpaka maka, kulia pari na sikana, tukona ninga basa. Pilipi na fiyo, tukupuchitu na utongi, nkati mwazi kwa Mosambiki, tukulanganira udidi, pakuganira mpaka wa basa. Titome na idio, tipange, mizizino tabuza kutimika nzu soneke zinju kakamwe pakulanganira basa hapo pina funika tutakulipu chitwe ninga chikuru chichitwe tuwera kubweza matangu wazibozi na lungwa wa pina kuganira mbutu ya basa kulia pari na sikana kuna kwa kumbu ditani
2: pina funika kutichite safuna kute sadikire auto nge basi tae safuna kutifi nga pare chitembo partiatu chiti partiatu ndinji safuna kute tisake njira za didi noi para kute tione mabasa nomponi kudikira basa so ya ku ya utongi precisa tamen kuchita basa nenga geni panango kusaka njira za uchita geni para kute mapinga pinga ninganawa tikoze kwa sianduli
1: mfunzo bozibos kuli maijina tipangeni chikulu chinafunika tura kuti if ninga pale na sikana tichite tura kubweza matangwe peno tipitirize na kulanganira udidi wakupa kubiri mbiti konda langanira makamaka utongi na kuti azinji kuli ubasa kupata ninga Hospital General ninga kupata pa agricultura na polisi nango mwenye basa nguchita chiri chinafunika tura kuzesa kubiri tura kupa kubiri hapo pinafunika makamaka kule pale na sikana tura kuti mikanzu inere isalinduli nzero zao zikali nzero za kuchita pili pinafunika tura kuganira unthu hao mangwana makamaka pa kulanganira kubiri
3: kuona kwa ine pangane na pasweni ndi kuti majo vensene devi kuti akhale na courage pang'ona wangisire pindu pikunesa ando sena kupiziwa e para mais jovem ango mora cura ou talvez uma família ou se o padre pinto pinango e daí preciso cana coragem o dinheiro não é ango ando ali para zinza com a copia de pina fambisao e pinga vuta com a fikira duz com a vunza e bem precisa funica o dinheiro cana coragem maningi tomar jovem na área na pesa jovem porque jovem que nem pode sua mão então é preciso para pesar que o dinheiro vai capaz o apoio entre a jovem, kapasana nzeri za didi, paka pasana coragem entre a jove, a família, andu a petiça, ali na nzeri zao, paka passa a jove kuti imwe, paka dali pano, tinga wangira programa kuti za escola boma, akupaseni basa podi vuta, então é preciso kuti musake kuziwa kuchita. Saka kuziwa kuchita precisa mundu akana vontade. Então coragem ire preciso mais jove, mbawangisira, basilira pinango, então bakavunzisa a casa amuna bigi zero ningana zezi safunika pana muntu kuti tepa mamuna achite basa zezo kodi muntu podi lima organiza binango binango gulisa então começa podi gulisa nguku podi kita pindu pizinchi precisa kuti muntu sobakana coragem adali pano
1: eta kumero mkulonga tangwe ya auto emprego muntu ziwachita mba karana pinga tuta kuchita pinda funika tuta kuzesa kubiri kondakani ila utongi basieni mwenye isabuzo kuta zinji apale nasikana mbale asa ziwa chita funza mabuku ninga ndima iltrasista nango ndima sarilero nango ndima pedreiro anapida pi zinji tuta kupata na basa kabe pata basa alikudikira basieni kunkursu ninga kutuwa Radusambike fungula mbutu tuera pitisa pedreiro anaika mapaso agricultura kuna mbutu tuera kupitisa serio safunika anji makamaka mwononga chakufeka inde pinga coragem mwenya zinji mpaka na lero nkabe kana pinga nkabe pitiriza na mpamfu zinezi masezi kupaswa pida mala kupakwa ndi tekniko apaswa pida nkabe patabasa nkabe chita pide pinafunika tuera akwanisi kupakubiri tuera kwanise kulanganira udidi wa ubale lero mangwana na imagina tipitrize nzeru zili na imwe na kuti tukuveka na mwinchi tura kupezera kuli apale na sikana nzatu kuti ali na pipida utonga peza anangu atambira bosa di studu afika pa FP laki apakwa alikunyumba
3: kwenye kwa lingana apale ninganena wa sikana ninganena ndipia nsisi ifitinga va mau ninganano tangu kuti pali ziko pano mundu tengi mbakagona na nzero banyerezera kuti azipeze apeze mbwache apeze pazinza pachi iye boma mpasa kuti uziwe kuchita apaswa kuziwa kuchita apaswa materiali ipisizo mundu mbakaka na coragem mbakare spetarala da mpeza porque andu azinja kafuna peziwa achimwana peziwa ita mundu ka peziwa opara ngwa wangisira na muda ziwe mbakana nzero ningana zezo da aí preciso um pouco de na coragem aqui te pindo pedido para zico a pese ando a pese iê a convidar em banango além de sembo área da conta guti a pesiva porque iê cá guti de serraiero ou banango iê de retisista iê de serraiero iê na kita fogao na kita máquina ma bloco então iê na lembra para nango iê na pesa para nango a na pesa ando sen a batista então a pai ninguém na safra nega guti a pewao anto apachisa da assistiri maprograma mwada fambawa mwadoka pezwa mbaka fikira duzi kila vuta ninji tangu apala nangu podiziwa maimbasu wa coragem nangu podikana manyazu kutine ndoni pa mercado majikobi disapiwa pa mercado e preciso ando sena apese ife inga majove podi ninga ine ninganziwa mbo mwote nkumfikira duzi mano o mana jina fune mwininji kutifeti kupezeni bukitoma kusavuta majando anga passa coragem andu nsene mbaka apeza então ndaiz nsene mbaka avunzamba mukona tani ningana ife por exemplo tipo mercado já pana dia preciso kwapanga kuti pana dia kuti zinapeza taya anthu anango podi pezeka kuti pana peka matifuta tanango anango podi kita basa unango mabwera mbazangara basa dakitewe ndikomera taya ndaye preciso kana coragem para kuti dia zosene zinakita pomukafunza basi kuti kufunza ndi kwa dia zosene
1: idio
4: ndakumera na nzero zidalonga manajina au manajina tayi safunika kuti tikhale na nzeru za chikulu para tikuze zikwato mphyadiri kuti adafunzale asaleke kudikhirira pidafunzeyo pire basi tayi safuna kuti apezeke mbona anthu saka experience tayi saka anthu apachisa ana nzeru zokusiyana siyana zokuphana zokobire ndamfuna kuafikira paduzi saka kuziwa kodi pamba programa akobire mukwaphatisa tani oh nzeru zano za kobire zikufamba tani ndaona nzeru ningazeze tina peza apale azinji pa chisapato
1: anyakuti watu wa Radio Mosambike telepano tirikucheza tangwe ya udiduna funika kuli apale na sikana makamaka tukona mpaka wa basa na kuti apale azinchi nkabe basa. Nango alina mwai asapaswa telepano kulusu, asapaswa mapaso, asapaswa ninga pida mwenye nkabe pata basa ninga muna funikile api. Apo natifungule metokozi ya Radio Mosambiki munu Zambezia tuwera alatifesera kwa nisi kumenya ntokozi munu tirina jina ndi kazi nsikana tirina idio ndi mpale awa awiri alikupeza papiri binafunika tulakuti apale nasikana kwa nisi kupitiliza mba konda langanira basi ya nutongi nkati mwazi kwa tango Mosambiki penu munu mprovinsia Zambezia mitokozi ya Radio Mosambiki nja 24, 21, 27, 14 tibwezere ntokozi 24, 21, 27, 14 unango ntokozi nguwa 87, 90, 12, 65, 7 ntokozi wa 87, 90, 12, 65, 7 ndi mitokozi ya Radio Mosambiki bulikila nkati mwa ino provinsia ya Zambezia. Alipo wadatoma kare kupezwambo bulikila pa utongi tukulonga ninga maganizo kusiana siana utongi ninga Fidel Nanango tuwera kupasa tenepano matomero njira ya pale nasikana tuwera kuzwachita pina tuwera kupezeka pa untu hau imagina
3: ando
1: ime ima kamaka matoma kare pezwambo pa maganizo otongi
3: mbopeza ifi pono tapeziwa basa zatu zikufamba tikupeza mbando pa tisa tikuzipeza ifi tikupeza familia tu
1: imagina mnatukereta tukona kuti ntokozo subenza wa Radio Mosambiki. Alo, bondia tukona kuti ntokozo wagwa pitrizani
3: ifi pono tapezwa boma kupeza mbensene boma ngasangula kuti uyu nduwa tepa uyu nduwa ngana andu sena kupezwa ziku nsene. Ifi tukupata basa, tukupezeka, tukupeza mbwa ndo nangu pachisa. Itika funa mbwa anza atu wanangu wadapezwa. Mbaka kwa tapindu bina kumpromisu. Tukibuoma angapeza, iya kupeza ifi. Mabasa kufamba, tukua una nangu wakulima, nangu wakulisa matimata, nangu wakulisa nguku, ifi mbu tukuita tax. Itapindu pizi njipi kuchitika. Tatika funa kuti andu nsena tapeziwa.
1: Majina, muna tilikirera, tunakuti ntokozi wa subensa. Alo, bondia.
5: Bondia, bondia.
1: Bondia, mwaza mafika zina ndi mwanu mkongira kupi?
5: Soki lingwa zimasena yona mkosefu.
1: Tina chazarani, ifi tukulonga chisena inembu chizungu habi kwanisa kulonga chizungu dae? Ini chizungu habi longa chizungu dae?
5: Chizungu dae.
1: Nkabi kwanisa longa nabano dae? Ini songa chisena basi yene?
5: Nyawari chizungare.
1: Bon, telepano tuta virana nkabi na kuti ndimatu ino njia malingiro nchisena tukupasa ntaba kuli asena nkati mwa ino provinsia penu nkati mwa zikuwa Mosambiki mule muna kumanika sena kusiana siana tukuna kuti ntokozi wa subensa. Alo, bondia.
6: Bondia, bondia.
1: Mwaza mafika zina ndi wanu kulangira kupi?
6: Msalongana Julio Singano budukira Luwabo.
1: Mbuya Julio Singano budukira Kuluwabo tipangeni mulu kutivesera penu nkabi.
6: Madidi mwene.
1: Ifi tukulonga tangu ya pali nasikana, makamaka mpaka unafunika kula pali nasikana, langanira ganyo, langanira basa, langanira kicha kuchita, tulakupa kubiri. Mwanjira ya didi. Mafala na imwe?
6: Mafala na ine makulonga kuti zikwatu ino ya Mosambiki, ya fuma maji, na ufumu ukulu maji.
1: Mm-hmm.
6: Ukulu wakutoma, ulapaswa efe pansipano. Ni mataka.
1: Mm-hmm.
6: Mataka ife tika patira basa, anatipasa ufumu.
1: Mm-hmm.
6: Patira basa mingatani, pata paza, pata machado,
1: mm-hmm.
6: pata supada, mingaini jove, fugula mm-hmm. mbuto ya kwanila ikitari bozi, mbikavo mbeza,
1: mm-hmm.
6: mkakara.
1: Ukakavo mbeza.
6: Ngamala sinanga, mwezu tanganani oreno za mbeza mkaka ulikuguliswa kwa kero manera mwana wa sinku anu idezanu alina dinero mbosa tangu ya mkaka.
1: Mm-hmm.
6: Akora tikakala basi tidikile kuti basa inapasa dinero nga estado basi kala muskiritori o kala profesori kala mfirmero nga abe kwa narai meni mumazi kwa kunja kunja oku. Siku tiki kulongela andonsene ya sapa tabasa mustado ngabe. mabasa na pasadi nyero ndi basa ntamu sapasa nzeru kuti manjo vya chinchino tikwate nzeru tike palugari mundu mundu apate basa ile inazoele kuti isi mangwana inatipasa musuruku inatipasa o dinyero kuti ndinagula inafuna ene ando nango ini nisasukwale na majo vimena kwa asawa kwa nisa fika seti makarasi asia funza aa ngabe uniforme uniforme tani aa ine ngabe inoseke familia ngachirenga karevenga pansi nuwe bong kapita koma pepe tafunika kuti ifi mazumbu ajo vionsene tikwate nzeru tike palugari tivesele vondo tinalunga kuruatu tepo na kwata ntendele kwenda na kwenda ate mundu mundu makala mwadidi
1: takumerwa mbuya Julio Nzingano
6: takuta
1: takuta salamu li bye bye
6: obrigado
1: trebano anya kutipata radio Mosambiki tirikucheza tangwe ya mpaka unafunika kulia pali na sikana. Tukulonga tangu ya basa na kutisabuza kutia pali na sikana zinchi ngati mwaziku watu ya Mosambiki simuno zambia Sebastian Nkabe. Mbale ali kutamanya atuwa tangu ya kusoka. Basa anangu mbala lukupuaza kutoma ali ali na ufi kenyu ufi kenyu. Nyalu kufuna Nkabe kutoma na basa papiri minaziwewu. Tukuna kuti ntukozo wa subenza. Alo bundia.
7: Bundia ndini ya bayo mpuno mikaoni.
1: Ndimanzi nanu? Tukwanda kwa zwago. Majina mukalonga ndimwe peno ndidio. Ivi tikalonga makamaka pinafune fikiri pano tuonese mwachidi kuliko tangiri ya bwadwa. Kuma bwadwa kufumari makamaka ninga sigaru kuru tukulonga chamba na pinango

0: ጠንቆሩ ስሩፕረስ መድክሉ ምጥቋ ኮመልኛ
1: መሾከትረ መትርና ተራ ሃንቲስ ዊራ ሃንቲስ እና ካሌቱ ያወጡ ኦካላ ካውራ መትርና ተራ ሃንቲስ ኔና ኑባ አፓጭራ ታላን ሪፎርማ ናሲራ ሩማንቱ መትርና ተራ ሃንቲስ የውዛርጅ ሞሜቲ
0: አልቱር
1: ሰሜቱ
0: ቡሶጅማን
1: አልቲ መትርና ተራ ሃንቲስ ማሲ መትርና ተራ ኔና ኑባ ለሰፓሽቲያው ካልነት ጁንቱ አወ አላ ካላማኑ ማኑ ኔና ኑባ ኦፍርቪያሩ አምፑላ ሞቶሪት ማካሳር አንቶኒ ሙሻን
0: ወሬካ ማውማው
1: ማውማው ከከይ አንቶኒ ሙሻንካ ካ maternatore antes mai maternatore ampe
0: kenreo makelaki wa motoko onvarawe wala tonko varo kumawewu are motoko wore rotapela
1: komu wore kina kwa amira campionato za provinciale zo Maputo e na amira campionato zikina kuva on ropa charaka o on roka la kipa anelo ya narera wa neshe paro kala na hantisu kucha titulo wo ai kucha titulo ona alipa wata vincene wiro la ternatore kana hantisu awata vincene o opia lukari anelia nera
0: lakini hima wera ni wa muliwa sadene mulungu aro mireri ware Manuel Casemiro basi no wehe merigwene Thiago Mashaisi
1: ele kwa lukeri ya Pierre Rugo ternatore ra kume vakulu jokatore kino jelo ikala von lohero wata benchen ata tunjani ani lohera wira ronwe alongo entero kampan ko lori o returnatora kamati formasao atwa ata tunjani ani ra aronwe jonchi sano olene nano vao hirna kulupi entao ele kwa luken tu onni lohera wata benchen wira wunya returnatoro ka ata wiya ka
0: masakala makomeli hota khaliwa ho ani ri avare ekipa ekipa namate pauntra
1: ternatoro ta khalwa khirki kwalukeri olo ripinata mukavo von chuta khalwa masinte pentri projeto ntuna apanya babel natuma ta wakaliara tulen manluzuela wirawe parokala trapagliatoro rela impresa rukala na condizione zorera n'impresa diresa uira etuchano ntuna rovara ni maternatoro wata vincene parokala migliore ternatoro impresa diresa usheni programmer nani majokatoro sheno ntuna wa contratare kwana si kulupi khirna majokatoro okala na capacità antrikani majokatoro makena Union Sportivo Songo antrikani kina ko Ferroviario Opera antrikani nanu coach Sol tulen mandozuela ura coach Sol Ferroviario Opera en equipa PP equipa zimaza tenim vistiru wadra vincene kazin roli kana paya de pempa o roli kana equipa ya PP kan roli kana paya de pempa o roli kana equipa Union Sportivo de Songo kala kaura upachira ni orsamento ankara nae upachira ni mota purkarama rinaiza wadra vincene purkarkala kaura so kala equipa singwane la titulo ni zo kala equipa so simpela manutensao entao enalipa wadra vincene o pio ferroviario o nakala o rotika capacidade mas entikano 90 minuti 80 50 50
0: mama wera dia kula kunru hatu africa na kala porto no kevin ro africana mateko tia le pahin o shintri wa mulikani ampira ka to ro africana va no ro wow kevin to ro wera ne
1: o virikana kino jalo hivrikana to le ni malako hima wera pira khalele nje ni mpiro ile nje apo to kala we porto mar garau to kol ma joka to ri wengo ferroviario na kala dia la hinyawe ahinyawe ne
0: ahinyawe se tene mulungu
1: ke kai tunro ro apanya dire sauti elon ro apanya so ompelane nano va o nya 7 pontu wira ni nya 13 pontu wira pelemeni chapanya manutesa
0: kana wira na yele yamwerele mwesa na tshipotu na kala wa moratla manole kazimira ula mwemerenri awu tha pinsole
1: eyo tujoni mando hina wira ni nanu ba tulani mtuando wira primera volta kina tshumala na nchamala 13 pontu nya ferroviario phanyawe frutu wa vitoria phanyawe ntipo chini ntuna ona ka vitoria chini ntuna ro orobe
0: ovisi masi mone lwani falume azatini mulungu avonyi vani kuna shinda na arisana mpua kampionato pachiruwa kama sambola mutana tanaru opacho rimelele mahali matikala ya kume wala mwe kumila kami wanano na mahali la diresao
1: hitu leni manluzuela ura kwa alukeri ntru onkala vantekono kampeno mperitari mwapara wata manyawe waru pachiruwa kampionato tu leni mwoni ya motari ya kampionato ni majuka turarna wata vincene talani manluzuela
0: yukuna iva tropa ni imare
1: janile ya tukuli wa wata vincene diresao si quasi potura no molio ma jogatura porque nini zuela ora kulupi zinjene zina molio kama jogatura tipoji makulupi zanu ona water vincene quasi potura ari a pepe union sportivo sonko kipa yo ferroviario opera
0: no notikala ali adikana kana kana kadikelle obayo pemba aso jipotivo pemba
1: itala roze wenta ori kina kule etule ni mandzuela ora mitako zampira ne kosi wa water vincene taw enali pa water vincene sia kala ora kwa jogatura mara roma cheshe oeli yari ma jogatura mafluenta water vincene etushen wani adresa yo ferroviario na kala urana kisanti adiati enukare la water
0: wana matikari for na kala no muto la vakireke a kala on weri ha kafor na kala on paka manutensaun
1: ah manutensaun paka nena no ferroviario na kala kana pete ya water vinche o virgana ni
0: keba no ne ye paka
1: ba yo virgana ki pa eso pempa no virgana ki pa
0: yo shinkalo tete
1: ni ki pa
0: mashaken
1: 13.9 nena no va ya riura campionato amalelelo
0: basho ah manter
1: o manter tau okati wakati kahit entunoro lipa watra vincene para diresau

0: Wado nchimeru wako penu mabasa wa isanao za maana nyumbani ya pewa ya radhi msambiki. Labo ninga antikani. Nona, odi mwye samfanyo nyumbani ya pewa ya radhi msambiki. Odi kope ni vina na dungu iswa. Enda na mwye saudu kani ukuno nyumbani ya pewa ya nami otene mudimani ya wa isanao za maani. Labo ninga antimanyomo otene univuruwana. Nona, iyo ninga mwuzi ili nyula mnaonokana vina aisa mvino nyumbani ya pewa ya radhi msambiki. Makamaka provinsi ya Zambezia. Antamela govu ya dhimpaduwa na aisi wa provinsi ya Zambezia. Ni vayaga tima ni dhili dhe on. Belua oria jamakama kejileli yao. Ontiti miyadu weo, anaweda ba kosa ya kene. Jiji mpatu chayo kuno, muli na Domingos Alberto, Paulo Lopo, dupano kapa na mazu, iyo nukala na nyo mpako ufune ugoma na dime jamabasa, awa isa na uzamani, vina nami wane loka na gari yologa na mwye saudu mfanyi unyumba ni apewa ratu msambiki, bila manjako kwanziwa mkoni mwa mbwini vina, nifaloga ya wila, makani odabuno, nifunoja na mwye sa vina na masa senye za dungu, dhaesa, enagua, provinsi ya jina ya Zambezia. Ni loga ya Muzombe, Nelson Armindo, Alfinere, Gula Mundini, onzi wechena na Nelo Pro, nona odumisa provinsi ya Zambezia. Odhili unokuno nyumani ya pewe, yoyila njena makaniva mudha, mudima nigia mbasa wa isa na ozamani. Borevi, Nelson, Wili Wili, envire unyumani ya pewe radu Msambiki. Maligila Nelson, naligila namewa ni vuruwa na misa mabasa.
1: Voruma Davido dalegele anamewa alimawani, Oromama chuabo, vangoma chuabo, na Zambezia mzima, wilaya rukuno mradi Msambiki. Vina da ajila jela ga, aname wete ene vina nandi mua mpudele radi Msambiki.
0: Porobo, nona Nelo Dimiesa wa promisi ya Zambezia, nona ofiru lukuno dhaka la mduni, mudima ni ya usena zamani.
1: Se, dali na nyuo vina guwa jakabili mduni, manijela vina guwa makani ya kakeni nga bafuna ya jela da unoma ishi. Nona anga da unani loti ya navangono. Kurukidilo bodhiwela.
0: Jiji funa ziwa hiyo na Nelson. Nona mdhaka ni dhamduni ni viro kuna njima na pebura Msambiki. Bantagia nona dha oisa, mikalo dhineda na oisa wa Nelson. Mpaka malaba abono, dhamvira nga kabili na baungedi ya mabasaba. Ilo bada nina nika loga ni? Nika maloga ni hizi malo wela. Chini wele?
1: Masaka na masaka ena bo masaka wela dilo bo ditiana kaango kulo odile na iyo sempre kada labo dilo bo dinotiana nona anga da ndo vindandele ndlogele swene ditiana mu laboni se
0: pobremo Nelson munyesa wa Zambezia obalo evina vachoba makama kamurda osangarverani basa na eting ninkosi labo labo ku sasa nza dungo dai na dhana mebeina guwa provinsia ya Zambezia amvurono abadidi nikana inge ni badam kosepadi ya amloge amvira madani mwa Nelson
1: dikana akalao
0: o unji ba barit
1: kanao dawa yengesa kanao njoe kanao dawa yengesa unji ba
0: pumone mo
1: se
0: machi malaba bana zile bana nenda nikalo gani Nelson wiba na vino sasa nyaza dungu dai sasa inakuwa
1: me kadimpelele dabi mulugu lilo bo dikana makata miovangono Mio kadimalo ziwa maji, oga kalambalabo meliso mgumela na mebava takulu wila dhaka sana jibo. Entao, eji leno, enopa mirimani. Masiki bugamu loga yana mkua ukantore, pakala na tuwebe jibo, yine vino loga meka nami kalelodofia na enope. Mbenu zingini ngini vya mkubani kankana. Entao jile vina inoa rucha, ino kusada vio dadamela vangono vi. Majime danve danga wila wene adhege, alabe, so Mikale ludhani kathina pata diretu.
0: Nelsoni dhavi. Apo eime cha mtu mwaza zinkala dhuwe la validi yobe Nelsoni kane juwene wavore ya validi ya name bakwa ye.
1: Na dhuwe. Kaye mwene moso ye. Nga name bonka la mtu wa mundi mweno no obwe la Nelson hapa no. Telo kanaima. Agora di gathoga vene valivi na guwa. Seye lubu ya mkobwani. Bye. Ye nono nyua vene voye kama. Kaye ulo ufuna aga maski.
0: Ufuna kani miwe labu no
1: tene. Si. Si. Tao, ni mwi maye ni mwenye anga malame mina badika dima. Se.
0: Nirome ba.
1: Ni mwi maye ni mwi.
0: Mwere mo. Se. Nona, leo makana Nelson. Mwari mwa dungu dha, dha vini nga mwalo gilinyo ditia na mikale lo dha. Nsaka na mundoni na ovano, nona dha vutia na wa, ononi ya maikalo gani. Nyo ninga na meba, na vina usanyi dha dungu dha aisa ina guwa. Omaro melo, masaka mundoni, nansaka antino. Zintia na dha vini lobo dha.
1: Dabuno nga mwenzuela nyo hapa dhani dhe na jibo dhishwa majibo dhe na mewe dhishwa mikale lo dhina guwa nikane sile dhe udhavatakulu basile nkwelo asukuta nikana dhina guwa dha kwati dha lotakulu so dhia jungu dhikasanyi dhile mio wila doni kala wila aina guwa nukusa dhavi
0: anelo
1: tambira amala vina
0: Basvelo.
1: Banyengeti ya namuri ma basvelo anase. No na didha na jibolote no tiana maja dikosile ngelo boya otaganya mikale do dadungu. Se.
0: Muda kani sibili Nelson ulabela ana mebaina goa bo laba vina goa dae ngasizi ne zinati yazinati utamira okuno nyumba ya pora
1: nsaba. Okuno jiboso kamna kana esiziswa maji ana mulena goa mata mawana kana. So kundo nanga dilobo nilapela bangono so nyoni kwelo dana nanyene entana masakena bodilobo jijilo gile medilobo likusala yidi ngalanga dilele bangono se di changera mtau me david da dile davi kilogo ila akantor aga ilo iba mio kadinkana murendele no kana murendele porque kala dabno kunda na meba mio thank you dibe otawa nalogo ila yene akavo porque na masaka mina gwa meno venyavo no dwa takulu
0: ba padre
1: dina lo mlapela holona vina mikalelo
0: vinediwa
1: momo kule vina gua sin tao mavenevo de gayela no lana vina gua mitengu la jibo lotiana sin
0: nona mpaka dabuno ngasido malawene dhimfuna Nelson ingafunai kapolu chetia basi ziatu
1: okuno dhitha o dabuno jibo tanu na bili lotiana vina gua se
0: Disavise.
1: Disavise. Se.
0: Bye. Muwarari ni kobani.
1: Muito obrigado.
0: Muwarari ni kobani. Wana miwa vina bureva kana njezi ya kana. Nito na uvuru wana dungu diso za Nelson.
1: Ege barbar.
0: Pumani mo Nelson na dima ninge eji. Mikala dho kweliwa. Dhipati dhina guwa. Nona Nelson utia. Uiba ninga mulogeli. Uno senza gadungu dhati za nami otia otia. Na vina. No mulogana Nelson mudungu ni dhawa.
1: Se.
0: Vinibani. Na mikalo dha kuno Zambezi ya ninga mikalo dha tuku ya Zambezi ya vina guwa. No na abali ya vuru wanaga anojia aga murima ba tamiro mkwela Nelson ipeno dha padina guwa. Oti ya Zambezi ya wana dhina bodhina dha takulu. Nopadu waga? Nopadu wana isa ina guwa?
1: Na dha miru dha dhina dha takulu kadina kuweliwa. So kadimpe mlugu dhabi. La ene yo nikana matanga. Labo malabo matanu wa mweru bondo ila iyo wa gostu. Nina matanga kwati ya mishishini entao wana mebenje na kwelu wa vini entao mebigalo kwa da kusila vi dikose pade vina dasa kule vina na makasanya jibo vina guwa o babale vina niba ntukuchani chuwabu entao dasa ilesionari awakwana entao ndo anakose ndo anarethe wa mwela matanga mwene mwa mishishini se
0: Gloga malabu matanu mwero wa gosto mnamduru mneloka lilo mwajilo
1: se mneloka lilo labona mnamduru se
0: labona mnamduru
1: se
0: Ekala, bai tona munduru vina nufanyela ono baila nikala wa mudha. Kayo nje koti. Hapa Nelson umalo otu wa mtulu vachato. Kala mwona angelebo yotamelo nje koti ne. Iya hapa nilu mkanda padwe nilu kala ono ume ntome hili. Ngila none beluwa yomura ini voziva.
1: Exactamente.
0: Aha, ino tiana ume nyezua. Bai tona mewa, iyo lina Nelson mwye sa provincia Zambezia ninga mutage hili. Bela ge hili na masanyevina dungu wa dhai sa otiana otiana. Angasani ibana Nelson wa mudha. Akala waisa bala yirume ila akala miyesorumi le baruma dagwa gabo na weda kachiti bae yene kantide ya akala waisa mwena nzive luwa ujiba na yene mfuna ngebe na yene majine bagava ya mudile bine karifuna ujiba na ima nyo mnuna mudharini nga Nelson otia ujibono ujibo unosengi za vina wakadungu za yaisa ina unotiri ya Nelson barume la ujiba na ima vina pena
1: na masa kena bo mirima nabu yelo gileso senyi msakule gevu kala mtu wae wae mbwene waga murima aga kala mtu aga ithe na jibo ya ajile ya orua na
0: mdogo
1: aga ithe na jibo ya okoduka na mselu wabure entao menu mwa kulela wila di mkose lave di mvune yene aga funa wila di mkose jibo na yene no kasa nyeza so yeno dule munya onguru mela wila pagora dhaeno dioro mileba wale ki kanadi peva didi mtengu majimio kanama kani
0: kanama kani barumela vina uji baba mwadana mwise obe ingini umano gili
1: agadi kumbira mie vina nukana gaga vina na kumbira mio wila nakale mekabilo kwa ibunu mwela kinta tualawa se entao nove da wina guwa kwa ga anziwa miyo kidiga kusajibu na nchibani kinakale lubadere tutawato nakale nga wila mendazu wakare entao na masa kena bo nwa loba abala ndilo wabali vi ivina mene na kusajina kwa ga vina bala nodha wanona mela podi badilo gana ngana badikosada vi
0: badibaba
1: mwela se
0: makamaka zombo ya bala ntamelo ufaradile enyo bure vien kala unu mtiki na vina Nelson
1: se
0: nona bakfunanga kale Nelson vina umangu wana wae
1: se
0: nona bagumana Nelson ya vina kove
1: se.
0: Na kove
1: se
0: bure vi Nelson ufuna uba mambira ya mwesea
1: se
0: museli ya gati ya matano vina unu mjagamuri ma Nelson ila ne apa kukosada hai obe katia mei deke wanzunaga mia inapadu waga akala musuwa makamaka
1: akala muswa Bon, elidai, akala na bamu inagua, onda na jubayo mala na wale, sofu na mtu oikavo
0: nzunae,
1: na mtu
0: ulentao,
1: na masa kena boy na kuna kane wila, dikose yangana. Mukale lobaye.
0: So, nuba mambile ya?
1: Meno duginya mambile bale, badimvaya dungwaye, nga malabe baga, maleba miu kasenda jubaye, nezinde leoteni poro mtu yeno tukula jubaye, odho chita na mwadhi na kwae vino somboro, se.
0: Se. Umaremo. No na bani anatikina chavaridi ninga Esa Nelson. Obe anlabi ina vina bona ila ne mie di galabaga nangana kana makata mio wingi ba.
1: Bon, ngabala anla mio vane na laba na mio ya wingi ba. Majakala baba lanziwa mio dwa gadha jibaya nuko sala bonene balwana. Agora akala wena gwa badha vina baoto tamusoro vina bukosa dungwa yetene bimala na mambila akakamu bamala majiyene ya bakanavi ejile ula asunziwe vadidi vadidate sumana ya ntero ejile vina nondi va ayowara entana masa kena wakala abala nziwa miyonga muzo mbwekeli gatha bakosa jibaye kimala malabomeli
0: Nabona mbesi mpaka chibu vaye
1: mpaka chibu jibwe mala bigi Shelton ni dikota juma duse Ibrahimu vina epa natu oti anotiana kamala se kamala
0: Nelson
1: se
0: Zambezi ya ondo wadhawe muye sani wei si ya Zambezi ondo wana mikalo gane
1: bon nga mulogele mio kada mtu na oye sawaye so nunavo murendele wana meba na masa kenabo diti ya ga esile dinrucha ma makasa nya dungula puruki amuzi kuna masa kena badilo bo linata watawa na masa kena bo nga ukweli wa puma chibanini mwaloga mio mocheti wa sin kuloga mash petakuluni entao kantora gada bebaji baya pale nofuna wila atkwelu evego amwe puma nje akane vine ngono ngono vio lo mtamala nolo kasanyi lejibaye entao kala kankwelu avina eno no umamuno vina guwa entao ya mfanyela wila vina abale anameba aba namba kuwila tukati okuwila poruki yana kanturo kunano laba jibo kapararle jibo dino tukumi wawene chibarene
0: mwano kaya mikalo this wa the the aki vina epali dina guwa za Mosambiki peno vina guwa okobela mwena mikalo za dosini za dungo zilo gecha nima kamaka miselugani zinda na Nelsoni mwanamewa nivuru wanaji romile nona wala pena didhoe kala vina guwa dina guwa na miselu dhoti ya notiana na chini wapelekela na miwova nene ninga eso na mikalo dhina dhotakulu ni ulegi ya kala dhofanyela obene
1: echoene mamu na ga ekala
0: ekala dikala vina ufwasa mikalo vina
1: zito se da dhotakulu
0: dhotakulu
1: gadungu dhotakulu majina mebelu ampuno
0: mbwebe se makamaka bachuabo
1: se
0: na inofanyela uvuru wana vina guwa
1: kina makani
0: baito na baitha na miwa se nikamla nuyela na miwa na nyo sabwa wii ndelofu gula mtito ila mloge na vina Nelson mbudomi mkana dhomvuza Nelson bakula bilo wa mangia koko anziva mkoko ni mwa na wana miyo kanimufanyela ufia na muselu wa Nelson Nelson ya balukunu unyuma ni apego nyo mufuno muwe tamaru mufuno mtamala na muselu zinde ina mufuna vina guwa mwogo la wile ide mjanji ni mufanyela montonga dinyo usagoro kundoi kunikamalodana dungu iji watado. Baito, watano.

0: Como é bom? E o Nicana viu que no fogo da metida da 24, 27 e 14, Nicana vi na 87, 91, 12, 65, 7, Nicana vi na 85, 16, 89, 219. Merito esse de oila nyom logo na Nelson, e minha carinha funo volo a vapa. O nyom vusa de nyom funo nyom vusa, munhe ba, kula bilhão manhã com coisa com nyom. Cambia no malofia, mulogo ao vinte na nyom.
1: Ah, mandrui.
0: Bani, bebito?
1: Ah, bebito.
0: Cambia? Nelson Ulurapa. Bebito,
1: bebito, bebito, bebito, bebito, bebito, bebito, bebito, bebito.
0: Laviani?
1: Bebito, bebito, bebito.
0: Munhe ako, ulelevena waka mulogo gana?
1: Ah, cambia.
0: Odu weni munhe ono iwa bari, mkambu vusa eno no wakula.
1: Ego mbi ato Nelson.
2: Vangono penu nyuo vina weno oko bela.
1: Obrigado. Nada, oga, mno sumuri adresu.
2: Ea, nota ma.
1: Mungkanyi gedele boda.
2: Nota malelani.
1: Baone kala maji.
2: Nota malela ndi mwana.
1: Mimi direct mai. Okay, obrigado.
2: Obrigado.
0: Bye. Baby tudugile wabatela na local daddy.
2: Na masaka na bo na makura.
0: Na makura ni kwa tina.
2: Aha.
0: Manzoro ebu murudea.
2: Yeah.
0: Ondige nya. Ore munyampindu vinagua.
2: Okay. Uh-huh. Bye nonda ngekala.
0: Okay. Munyampindu bure vidi modha vino jiwe murima sabwa ya ofase na kwenye la ofase
2: amche gali fasa
0: vai torikana mwina mumanofia mundo gomisi na niyo
3: logo kuna poito campo ajimo
0: ajimo
3: sim
0: mufuna mloga na vina Nelson
3: sim
0: Nelson mwinye ano furuwana kalogana
3: egumia
2: vangono peno nyo koko bela
3: nyo buwa tamu nota maila ni mnogo kwa samu jibo za bo mai
2: na kwa sabi brigade
3: sim kwa sege mdoga msongodo
2: Se ni wa papa.
3: Tabo, obrigado.
2: Obrigado.
0: Nale, na makura, wakamaka wa frukia, murda o, o batela, murda wa manzoroi. Ofano, bandoa vino posto campo, ni kwa tino mopea. Peno, vano, nifuno tamagila uvi, umvuru wano ya mabasa ba oisi na uzamani. Umudu vyani?
1: Iyo niliva kukuvi, munga niliveta mnoni kwenye.
0: Bye, saugiati kambini. Omsagani, makivale.
1: Koma na wewe nipa, yapa mjadi wakae zanga abo meja kunogia diti ya, mchele wewe ni wewe na jibo wewe nisa doni parapaza.
0: Mwenye mo, mwenye rubelo manje kuanza mkuu mama muzi akalakana zijumbi leo bethi fanya nyumba nje zaza mwenye rubelo apa unawa kulelebo kilo.
1: Kambeni baba nisa ni, ni eluku no,
2: uh-huh.
1: Kana yosisigula kana yoyengine zavu so mulugwa ukamiri.
2: Na pecho brigade.
1: O gamona mtene baga ukamira mabasa wa mabasa ni wao wankala wewe.
2: Mhm.
1: Eje jibaribari.
2: Na picha mizura mano.
1: Brigade.
2: Brigade.
0: Abujate.
1: Kambe nito.
0: Nutamalele sababu ya kosefa ya mabasa ba wa sana zamani.
1: Ni vile na utamalela ni vadidi mbweje vina mabasa hii.
0: Na picha mizura. Obusaga ni kwali o nodona vimu inaguo kala utiginyele mtito bulevina mwina baniani. Mumalofia. Na mewa? Na kalabare mwile. Baina mtana lodo mwina goa. Kambe ninyo, magumi?
4: Magumpe ninyo.
0: Malofia.
4: Nifia mevi.
0: Nama loga, murudea.
4: Murudea kato wa ponte ni mbwana wadama ni vampika.
0: Olo, kivecha. Kwa lani?
4: Izata wezi.
0: Makuzu museli wa, malo vitomea, kambe?
4: Nilitoma nangana wenu.
0: Nelson Rudu mloge na mgafuna.
4: Kambe.
0: Nato nzuvi ngafuna wene?
4: Endi mwae jijuwe ni
0: Nima yedha mchito lima thani mwae
2: Egumi
4: Na agumpene nyo
2: Yedha ani vangono no edi avi
4: Nashu mwedi ege viva wena
2: Nde
4: Ama nafuto mwa vinyaga umro mpwebo jibwe Jire odizi veda wadizi
2: Jivi ya msoro gani ya ni peno Okuno jibwe liwe Lezwe si zisu wadhi na guwa Mano domingu kwea Musako ula ni mwaedhi na guwa
0: Nde
4: Nashu mkosa iswa
2: Tukumewe iso isi lampa do, wa watakulu Tabe
4: Agora cho domingo
0: Mio, nabuya
4: Mbato kumbina leo kuna sasanya
0: Jive
4: Epa lani nofuna muzika diwe Sile la wali
0: Ngadi
4: Ngadi
0: Ngadi hivi
4: Kuna
0: donki ka Sile daga
4: Agora
0: Ya tono vayada ki Nganchibani Sha Nilo mohari ya kuipa kudadenso ni Iya malabiluwa hawa ene yankosa dhawa dhawa Ne Hariye cha dhawa ne Unahari ya isa inaguwa
4: agora to padina
0: se
4: nikana mkaga lai unkaro di wabi agora otie di mbe mari jelo ni mula ba
0: unkaro ni na kwa lani hiyo bani mloge na Nelson kambe ni
4: mtu mula bai
0: kambe bani
4: sina ni di Jose Afonso no no ni ana di mafiriji
0: olu vi mafiriji ya nenevo
4: olu kuna mselua
0: ah
4: mm.
0: Abo
4: hapa noli toma radio onoda onodiwa
0: wae vino nina mkoti
4: onida na mkoti
0: wae tono tamala kwa lani
4: kazi yamba
0: yamba nalina kwa lani nona wafuna loge na Nelson bagatama la maridi nyoka mnao mwogo la Nelson burevuno ibado fanya nila ha wanyolo mwogo la ha olimu janjini mwae kamuna mweta maru Nelson kambe ni nyolo mchichoni mwagumi Mulu vizira ninyo?
5: Kara, kara. Brandao.
0: Ah, brandao. Nama kwa nantitimundi mwa mariri mpumu brandao. Kambe. Iyo di kane jina mandereku. Bae, dapunoni ndenina Nelson ila to. Unwete ni maru kanyo. Yeah. Uyamu dena aesa ina guwa. Ni mkula Nelson ina masa nila dungu. Mwiesa.
5: Mwireke dale kala. Eka. Mwema gine ntawazi. Kala meji mwa.
0: Aha.
5: Mwema gine ntawazi. Mwema gine ntawazi. Mwema gine ntawazi. Mwema gine ntawazi. Mwema gine ntawazi.
0: Anova okuno, anova. Anova. Bodu Nelson ni vaela.
5: Nelson.
2: Memo ya.
5: Ekumia.
2: Bangono peno nyo vina weno.
5: Ya mika ngana itio vuza akala na me banko ao.
2: Mhm.
5: Bado kumbele akala we okwego nzuna ao. We onumko bara.
2: Bon akala we nagua nko brare, akala nagua nko kakobiri. Akala bale na guwa ankodo koka.
0: Ninga Nelson. Ni ni buza Nelson.
5: Na kwa bi yovo lwa na mshudu ni. Unko mvita para wawo kwa mzu nao.
0: Ninga Nelson. Onfuna wila dungu ya sisanya na Nelson. Nelson na kala na mbama mbira. Majivina onfuna Nelson vina yake onzu nae o dungu nuwae. Ojibo ni yae. Onfuna onzu vina na Nelson. Wila Nelson eke onzu nae, jibu ejile sasa nyedhiye. Onolombo cha, nzuna ina Nelson, lanzu timide, naga mie poro eka weno, mdiwa mungana.
2: Nada, me kadinalo gose poro, kisha dinavyo na voj, ganyo bili, mola tenki dilevelele.
5: Ok, obrigado. Ganyo.
0: Ay, nota mala kara kara. Oduwali kara kara, nana... Didi pombarandao na magwana titimdi mwabaridi.
2: Ovuza deretu. Kuluka, ejila ajiji laloga hiyo wila. Akala abali ya name iba. Oga muku wila bufunabu iba na jibu mkwa. Mweteni mwana mabavu tiana na makasi na jibo.
0: Mwono?
2: Obe na makasi na dungu. Para name iba enotiana. Ole mkwa wagavinyago kule. Wila meze na galinchi bani. Ndwa debe jibo. Nga lili Mr. Five. Ndwa debe jibo na Kelly. Anyano laga nela wenu weleni. Agatha bagatha mkambiri nyani mwaga mio andi vayaji lefuna mio laba vene vale bai akalana nofuna na diebe na wene amarudi vaye padaga yona makasu nyajibo
0: kekala wajile wile le mbete sinya mudipichileji mudipichileji leo sinya dumwenyu agora maafuna wila mede kwa wina nzuna waga mio
2: mudipa ya wili na danwai
0: ome engele zeo podo
2: agora wena awena meto no wakosaba wene abale o etina noyela jam kwa na Dilo bola ko dano jedela programa lo kosa programa. Wila jib apa dani ndo na mvya mkwe so ejile ya jibo ya yoko sanya jibo dugu bai. Enta yo elindo ni gane apa na apa agora wewe gamala bloga vina mdigwa de leo bad yenyu vina epa doku mkwe ku purgi.
0: Oti ejile bai wewe ya yoba mambira.
2: Kimangwa na kanota wa.
0: Akanda wa ile.
2: Kanda wa. Kanda wa.
0: Baito. Yo nafuna ngani vuruwa ne ina guwa modeswa. Enafanyela na mewa. Mune vele nafuna ndena vila nyomu vuruwa ne sabwa. Kwa lani vina wanloga mdivamo eso mdivamo ina guweswa. Nafuna ni hava edhe. Makamaka wanafuna ejile. Ni muja alfasi. Ni malo mja alfasi. Ndena ina guwa. Vangu na ila nyomu vode vino vuruwa na dungu diswa da mwenye sa Nelson. Nikana zingi nadhi unsogoro. Mbeni vina romo sogori ya. Yes, sisa njileo.

0: Nelson, você lhe ouve da ave? Belo antigo é mo?
1: Quer dizer neto?
0: Cambe?
1: De tapule ele bate.
0: Quem é para doer ele por mordere?
1: O galogaga, lá lhe lobo lamadio, na lamamuna. Bom, na massa que na bo, oba murala watu eli. Bai lana no kudula na mulo banon logajwa evene
0: apura ile muela
1: ya ono vava venevo ngabala nkwelo anchi banazu gwabala american nchi bani mko darambo ovi ono vava na futi mudulu mudulu odumwe na evno mtukula ripitura evno nokuwa
0: owe na wakatera ni wela beruane
1: ehe bai de tene lonyonge avi kavu mfuno kana wila dimlevelele mkwaga Ba yo royo juene azimunu royo yo kanlo dhoma ntukuma. Ogaloga gelo boya bure obe ogavuna golo gemanya ya mamu na okala yeno no mbula ambiani togoro galalea mangwa no mamu sibuwa bure kaya mamu na waya. Agora maski.
0: No ni wa mwadha, mwadha, mwadha.
1: Agora mlo bala vino no fia fazi ya mwadha ga mwarava didi kando munda. Medi nkale mlimela vinyo wa kodu no soka tubulele matagu ngafuna basi ya nantero por kuali madimio. Ba nyue vino tubulelua matagu basi ya nantero. Mugamala vene vo muromo kwa voda la vina mugo mala. Entano pirsi za nofanyela kala mlobwa nao muyana. Aothe okana epanya mejile yo nona mo elo bowila. Odu dimamu na gadigamula lea burimangu wana dinkala na ayene. Ningona vamoza. Ndriba ne unetene ninkala yo na mtu na mamu na entano. Kimfanye la wila mangu wana baye mlobwa na ovenya. Uko msarloga yuna za mkwae blawane ayaya ayaya jenkali lobo ya bono na. Yang fanyela sempiri, okandela nezindi elu mtuna mamu na eva. Takuro bevina mtuna mwadhiye se. Joji boyatu elu mtuna mwadhiye wila odo olevele lana wiwa nana vina
0: kuwa. Useliobu. Kulova, dava didi. Afrana wiwa kukula nikamiyele mwonelo awa. Bumalo fia kambe ni mwonelo enyu babi. Mwagumi.
2: Damgu, teno wewe wina kuwa mbasa ni wewe.
0: Kana, muluvi.
2: Medi lukuno Makivale.
0: Makivale baani na malogaya?
2: Kologa na Biggie Tony.
0: Begi Tony.
1: Pa mukwaga she kantori vina. Mukwaga na meba mukwaga.
2: Ah, depo adizwe to wendo mabasa. Ndino uywa.
0: Mabasa no weda na pa muloga na Nelson vina. Ni mvaiza Nelson mchito.
2: So Nelson.
1: Memu wale le mela de Biggie Tony ba kaloru rumwa badakia badiakie kolo madani.
2: Wela ane malingwe tena rota mala to me. Durobe vina de tie wino huko.
1: Agora gumi mano weneo.
2: Okune kala kaulia bure. Penu mabasa uko forme ni dani zina
1: kuwa. Toka ndamula dapala ya nini kweli wa pronto. Nola gani wila yoka ni mvuma. Nola bavi.
2: Chindi mwazina. Chindi mwazina.
1: Ndi.
0: Baito, Biggie Tony.
2: Kwa hile, elabo la hile nuhunu hao. Na mpondu veda hila, kuhila ukane mwishtadu. Anyazu guna hanuka, ukakala mwishtadu zote ziliza birituzi.
1: Ndi.
2: Maji, hindi mwaya ukalao.
1: Okay. Okay. No tamalila mbaya.
2: Wakalabo do tenele milabo za biretu yoro mai gumi bai.
1: No tamalila mbalaga.
0: Biggie Tony.
2: No tamalila uko mabasa meno iwa.
0: Biggie Tony.
2: Meno iwa.
0: Biggie Tony.
2: No iwan.
0: Mie nofuna vina zenyu mfie na uko noga mufuna na?
2: Nofuna napo kai tuene ene labu ya we kabu kasa yechile uoza we unkananga kunkasa nyelo bweni.
0: Baito mfie zenyu kuno lani vodo lale ya vina.
2: Biwa no tamalila.
0: Mutamila nisho Nelson nyo mneno mfie uko no vina goa na Barsa mkafanya so Nelson ndimke nyu mkali ina mamodha. Mune muja alirio wa mamodha. Mafa mani mwoto wa mamodha.
2: Mwona so vina di mwona pa mwodi fugulela laani di mwona ame vina no tamarila ni wene huu.
0: Kamali makane. No tamarani. Sabwa enyo kosepa di mwene vina no uje dhalila vina ni mwodo lale ya dungu denyo. Di megi genyo. Mabasa awaisa na zamani. Baya sa Zambezia. Ni tamil uvu yesile dhili dhe odham Zambezia. Otiti mieli okinkala.
2: No tamarila nyo vina laani. Yomu la na malaga, mula mambali, eo, ankosa do tene do, olo ankosa do mbure, agamburuwa na radio msandiku, ono mkula.
0: Ndi. Bae.
2: No tamale. Ba, kala, obali, la hane onduwa za wene, purki murimae.
0: No tamale, ni Biggie Tony, sabwa yoko sepa ni alime nyo mabasa.
2: Mevi na no tamale, wene, mula be diretu, marabwe tene, ekalege za hane zina kuwa.
0: No tamale, mpita. Aisa, provincia Zambezia. Ni mutanale, nami wawo Maria, Magumi, alo, mulu vya nizina niyo?
3: Mulu gana Benjamin, dinkala wa Raposo, na dimomete zeli mfanyo wa dere.
0: Mulu dere?
3: Yes,
0: iyo nofia direto na mabasa waisa na zamanu dere mizi zisi?
3: Nada, waya, nofia direto mdiwa.
0: O dere kaka mwene?
3: O kaka mwene mejimu.
0: Mulu na Nelson, kambe ni muloge na vangono vi, mogu wale muwe temaru, wakala nuwe na direto, wakala nuwe nya vina, yyo vina mwede ya mgyangini.
3: Everybody.
0: Kambe ni?
3: Zafu na jivavye maligero.
0: Muloge na Nelson, maligero unuvavye adhavi, nyoma mvuruwana?
3: Eh?
0: Nani furuana?
3: No burana ni vejmi, no burana ni se.
0: Yo nafuna muramo mula gamu ye soda kala dhani bezi, fanyele la, kazi fanyele le, kala kala vambo nye. Jifuna yozi okay. Wano.
3: Okay. Nada, uye sapara, luku tordo, musika, uye saa wano fia diretu.
0: Mm-hmm.
3: Jafuna wila, akane mtu vina, awadika kana melutia, awadika zidaka jibo vina guwa. Apo, vaibi ya armu wafaranji kibo vina.
0: Alupevo?
3: Alupevo, se...
0: So
3: nafuna nilo ni kumbire kisa kai bege dorona sewa bege zolaga da vatakulu.
1: Nopicha mizula.
3: Habale, ankodi wadiena de vatakulu prima awadege sakanyi dana.
1: Exatamente.
3: Exatamente. Bo zorona ka iya, ningafieda kanyo mawa ni, kabine nifanyeli cha diretu.
1: Obrigado mbalaga.
3: Obrigado meji.
0: Baito nota malani, marijelo, mizi zina guwa nufugula mchitula mwali jila namuze.
3: Tabu mdimuwa.
0: Nota malani. Na aludere fugile udime mchito, Nelson Mithal Badagata Magwadiri, mazu o Gwadela, mazu o Maria, ninga mwesa, museluganu frinyutiamo, aesa ina guwa, nabale ya ntambila dunguza za aesa za mbezia.
1: Bon, dave da dile, dafna data malila tina nifuranile, makamaka, kinkala fasili, odho kuno, kala munao nenjene kando kuno, endo guo kuno, wazugu. Dave da dipereke ni mareje la mfanye mama ya gaoro maya, Papa ya Gavina kwa kukala gani katigari lobo na mwala gana naga wila maleje lakale na wene. Brigade.
0: Meno tamala Nelson. Aba lafuna kuma na Nelson. Afuna vina Nelson wila achetie na dungu ninge sizisu. Anofanyilo cheti ya vina malogo otiana otiana. Zipato otiana otiana. Anfuna ufanya Nelson na mikalo gani?
1: Dikana numeru 84-61-078-64-86-944-90-36. Wilu ya? 08-61-084-90-36-94-44-90-36.
0: Abala na matanga wa podo mkwela Nelson Mithi zio sewe ya chitanyama.
1: Para abala na mfuno ibaji bola wa abala mveda lishpetakulu nga jwene roga matanga ne zishpetakulu. Se mmeru nto nolifanya kavali muladu.
0: Bye. Se. Meno tamo na Nelson sabwa urume la vino udo kuno. Uja makane na iyo kuno nyumani ya pewa.
1: Ontama ladi mio.
0: Iyo dungu ziso na malo tamira. Nufuna vino wafi yadana na miotene. Nona wila tambiri vina ninga mfune ilani. Dungu dozewa madidi. Nilofuru wano kuno nyumani ya pewa ramsamiki. Managatha na batado. Nona nota marani. Mwetene nufruwanile, meri kimera wa Domingos Alberto, kudima nigia mabasa hawezo na zamanu, kuro ni tamera wavu uya na otiti miesile dhile makamaka Aisa Zambezia. Dimegi jawa, oburo wawa, umfanya na nilavu uye dhawa, dhiza anukosa na dhinkosa ni muye sani. Nona nuhila yunga kosa mabasa haba, uila sumana sumana na kuelevea Aisa otiana otiana, adhe agale liye anamewa otene anzivilo wavina, uvuro na mabasa haba hawezo na uzamanu nyumani apewe ya radhi msambiki. Dara na Paulo Lopez upano kwa pronamazo. Nuhatabani mpaka sumana ina, na Aisa ina guwavina.

0: Rádio Moçambique, Zambésia.
1: Iyo ningoma bebe na mabasa ba alit ni chabo no wile kona minai na mitala makwata na mitano mwala miyo bagarra da silva lebe na paolo pishmutene ni utiani